0: Olorun ada ogo ati olapada fun olaaro yi emi inu awon woli agbara ti igboya to nbe ninu awon ajinrere ipa to bori ipa ola to bori ola agbara to bori agbara
1: e wi kin bo se e ata pa e
0: Olorun to po ni ipa ti agbara anu re ju gbogbo aye atorun lo
1: Que
0: o dia pro qual palebio. Hoje mo di mo. A tu du pe fun ori ofe nla mi lati ri imole alaye la.

0: Oluwa ran mi lowo ko ta ma ba yo mi.
1: E ti sherin lojo ojo yen.
0: Oluwa ran mi lowo kogun I ma ba bori mi.
1: Baba o.
0: Mami kan wa to e ko pariwo laaro yin.
1: Olorun. Kino
0: ugo ko ku. O ye ko pa gbo Oluwa ran mi lowo ka isan ma ba.

0: oya Olorun awon to ti ga laaro yi tori Olorun awon to ti ga na ni o dari enikan sodo re lati ran o lowo awon kan wa to Olorun ti gbega to Olorun ti ran lowo lo gidi pe pe awon yen wa eni ti won ran lowo awon to Olorun ti gbega Olorun awon to ti ga awon kan wa to ti gbega to ti ran lowo gidi gidi to won wa eni to ran lowo giri pase ko Olorun dari iru awon eyan be sodo re laaro yi ori ko sin dolorun yi o le se ni
1: kilo uruko toku kini ase toku

0: Sam Alpha lo ba mi wa jita ti mama lo henceforth mi o brother ma calling lori dry lasan o brother ma wa wet akojumo laaro tuni sese bayi ninu wo ma don lagbara lowo eledumare ibanu je o kere opo koni yale koni yode wa lagbara lowo eledumare loruko alaga ati igbimo tin dari ikoni yi loruko awon oga leka kokan loruko amoju ero fun sa ta wa ye sam adelere sadelere olowo meji sorry ti e di meji loto oto ni bayi ani oboko ani ton di meji lodo ya ohun ohun ikan ni omo ohun kan na tu loko imagine loud we Adeda won la oloye je mo baba olomi on lo ko tebin je mo kin pe ku ojuma e ka ro de odun bi ara o le bi o sala afia le wa bi awa na ti se wa lo ro otun ni ose tutun ta mu yi agbara lowo eledumare yo ku mo bi dodo efan on gbogbo o se regi yo se pe ki gbogbo o se kini yo soft mamokan o de ma soft fun gbogbo wa everything ma se mo fun gbogbo wa agbara lowo eledumare a ni ro n gbe sonu bi o se bi omo alejo mi ti wa na ko lo pelu wa laaro to ni ti ajo pabiya bidun ta jo ma yanana awon oro to ti wa nu iwe iroyin laaro ye lori agbeyewo iroyin agbamogbe awon na ni alagba olusanya oludayo mo ni ma fun won loye eyan fokan bale ojo ewuye won bayi were bayi la se samu ni o korin jona lojo ewuye won lomo gbara iye to ba fe bill wa ni ojo amo o se le tagbara lohun oka o si si ye to ba ti da bayi jo to ba ti da iye yen on la boku ti kan ni oba lejo nu gaskia ha omo Nigeria oloye olusanya oludayo won ti wa nu kulu pelu mi laaro to ni e je ki won pe ku ojumo e ka ro
1: de asiko yi e ka ro e ku ise a de ki gbogbo ara ile na gbogbo awon ololufe eto ati ikoni yi pe pe aku ojumo oni asan wa
0: amen
1: adara fun wa
0: amen ase to mare eje mi o sare de inu awon iwe iroyin papapa arojo musolokun ma se ni mo pe ni komo ba dabi ba pe damola o ti e gbe wa debe eje n gbe yin debe ni inu iwe iroyin the punch ni reverse won ni odi cinema gbelewo be grab your copy now on lo da o ninu ejo oselu APC bi awon committee APC bi an se screen fubara ati awon ally wiki ki wa lo pada sele e lo sojo iwe keji iwe iroyin ti the punch to jade laaro to ni won ni awon olulu iponle won ni awon owo ti an na si awon ise kanrin oni e pe won ni o sapa kan bakan bi 2027 politics bo se sumo se mo olojo nkajo ni kaluku na n seto bi yo se dun ti e pe emi ni awon eyan o wo odo mi ni kawon eyan o gboju si emi ni e le ba soro awa lajo le se ati be lo oju ewe keji we royin the punch oni royin wa won ni capital project sofa lẹyin ti ipinle eko ba esa enugun ati awon mi ti inawo won ti o drop by 2.2 trillion naira bona wa na yoku si bona na si kilan gbaradi fun kini plan won ojo we keji na ni won ni spending cut yi bi a se gate inawo won yi o se se o ko tun mu ki nkan tun pa ka so ma mo ile de Nigeria lara asau na esanu aje won in fact o le tu sokun fa unemployment si owo iwaju si ta la se ta lo nbinu emi mimo so nibe yen bayi omo Nigeria yen dobe awo gede nbe won ni vehicle import yen awon oko ti won ko wole sile Nigeria won pe o jump pelu 67% laarin osu meta 67% ni o fi fo soke ogbera tan ni o ja pa ni o lo si awon abi kokan ti won mo ni obolowo se a je ojo we keji din ni ogoji ni iroyan wa won ni awon ile iwosa labode bi egberun meta o le ka so so pe bi 4000 o di 285 oni won pe o wa inactive lawon 19 states ati olulule wa Abuja asa o nibo lawon omo Nigeria wa fe lo nigbati awon yen ba wa inactive nibo lawon omo Nigeria fe lo nibo la fe lo bo la fe lo gba toju so ke o ojo we kejo ni royan wa INEC deadline awon egbe alatako ni won tin rush lati lo submit membership register si won tori pe gbedeke ti a fi le won gbodo koja re won si gbodo ma se so therefore so kaluku gbodo se kini o fo kole iwero yi Nigerian Tribune e ja lo be were Nigerian Tribune soro awon na ko ti fubara si bi o se appear ni waju awon igbimo tin se ayewo screening panel APC won wa pe oro di cinema agbelewo se ti baba asala wa ni ka pe ni abi ti baba suwi ati latin don ti maladun ojo ewe keji le ni ogun ni royan wa nbe are tinubu ati awon asofin ni southwest won celebrate baba fasoranti ti a pe ogorun odun 100 years lori le alaye adupe o adupe pe okun lori oro epo ti an lo fun oko ofurufu jet AI won ni awon pilots ati awon engineers oni ati nke gbajare lori abo awon ile ise tun ri si oro oko ofurufu igbokegbodo re ni Nigeria o pe ta ba n ba lo bayi

0: ẹgbọ́ bí àwa tí à ń wọ mọ́tò orí ilẹ̀ bá ṣe ń complain àwọn tí à ń wọ tójú òfurufú náà àwọn náà ń complain àwọn tí à ń wọ torí omi ńkọ́ àti ti orí irin táwọn náà ò ní ìdí epo ẹgbọ́ ẹ bá wa béèrè nnpc ẹni a ti pè báyìí pé ẹ yé kọ̀míìtì àwọn state resources sí rehabilitation àwọn ẹbu ìfọpo yín but why asau àwọn neca ní express concern wọn lórí new refinery deal ṣé mi ń bọ̀ ni ṣé a fẹ́ ṣàtúnṣe ni báwo ló ṣe fẹ́ jẹ́ ìwé ìròyìn nigerian tribune òun ló kọ tó sọ dìròyìn vangard rèé tí àwọn náà pè mí 2027 presidency wọ́n ní ààrẹ jonathan àná ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí ọmọ ti dìjẹ́ ta nìyẹn ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí ṣá in one word lórílẹ̀-èdè yìí wọ́n pé declaration wọn ó mọ̀ ti fẹ́ dàbí nǹkan pé are you kidding me you don't mean it ẹ̀mí ìnà ẹ̀pẹ́ yìí náà ní interest àbí ẹ̀hún ẹ̀ṣú ọ̀sà ẹ fẹ́ tẹ bá máa ṣe ó máa jẹ pé 10 years lẹ máa fi ṣe tẹ bá lọ lo another 4 years ẹyin lẹ máa fẹ ṣèjọba jù nìyẹn pé as in 6 àkọkọ tẹ lò nígbà yẹn pẹlú 4 bákan àwọn èèyàn ṣà ń sọrọ ojú ewé karùnún òní ìròyìn ń wà ní òwe ìròyìn ti the vangard eléyìí tó jáde láàárọ tòní ti ọrọ epo petro àsọrí ṣé petro náà la pè fún wọn kájà pé epo tí ọkọ òfurufú ṣà ń lò ìròyìn náà wà ń bí pé ẹ tí àbá wà nǹkan ṣe sí ọ̀rọ̀ yìí iṣẹ́ àwọn kan ń ṣeré nù iṣẹ́ wọn ń gbá gọ́ọ̀f lọ́wọ́ lásìkò tá a wà yìí ẹjẹ́ ń dẹnu ìwé ìròyìn daily post wéré èèyàn mọ́kànlá rèé tí pé wọ́n jáde láyé o bí ọkọ̀ bó ṣe lọ rèé forí mórí kù lọ́jọ́ ọ̀nà ó gbanú má ṣe o ìpínlẹ̀ ogun nìyẹn ti ṣẹlẹ̀ ìpínlẹ̀ ogun ló ti ṣẹlẹ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n ń gbé ní maraba àti àwọn míì tí wọ́n pé wọ́n ń ṣe àmúlò ojú ọ̀nà kan rèé tí wọ́n ti ń ké gbàjarè pé ẹ má wò wá níran ẹ ṣàánú wà ẹ dáṣẹ́ ọ̀rọ̀ wà lórí gridlock ìyẹn súnkẹrẹ fàkẹrẹ kí ló wá fà á kí ló fà á níbo ni maraba wà ẹ̀yìn tẹ̀bà gbé àbújá ẹ̀ ní mọ̀ bí tá à ń sọ manu ní ìpínlẹ̀ bauchi ò náà sọ̀rọ̀ pé òun náà nífẹ̀ẹ́ inec resume voter registration exercise ní ìpínlẹ̀ ondo ṣẹ́ni náà kan ní kéde pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ voter registration padà so a mẹ́nuba díẹ̀ lọ́sẹ̀ tó kọjá a tún mẹ́nuba lónìí àwọn ìròyìn yìí àti àwọn ìròyìn míì ní àjọ láǹfààní àti pẹ̀kẹ́lù láàárọ̀ tòní ẹ jẹ́ kí a bọ́ sójú iṣẹ́ torí pé adébíṣẹ́ mọ̀ ṣe àgbà ọ̀lẹ́ ni wọn pe onítọ̀ wọn olóyè olùsànyà olùdà mo ti ń fi oyè pè yín lẹ̀ kó tó di pé a ṣètò wúyè
1: ìyẹn náà dàbẹ̀
0: so that yóò lè mọ mọ́ra ẹ̀wọ̀n gbáradì
1: ó dàbẹ̀
0: ṣúgà ti jábà kò ní ná yín lówó púpọ̀ ẹ̀ mọ̀ wọ̀rí
1: yóò tún ná mi lówó kankan
0: kò ní ná yín púpọ̀
1: ṣé ó yẹ kó ná mi kankan ṣé bẹ́ẹ̀ yìí lẹ́fẹ́ fòye dámilọ́lá
0: ọ̀rẹ́ ìjàmọ̀ wò bọ̀ bóyá àwò bá ṣe ṣe
1: pé mo ti ẹ̀fẹ́ gbà gan ó yẹ kẹ́ ẹ̀ wípé ó yẹ kẹ́ ẹ̀ fi kankan sínú envelope wípé ó yà kẹ́ ẹ̀ tún gbébùn mi wípé
0: mo fún yín nìkan
1: wípé mo fi nǹkan lé pé ẹ ti ẹ̀ gbà láti gba oyè yìí
0: ẹ̀yin tẹ̀tí ń plan tẹ̀tí ń máa sọ ẹja kánsù oyè yìí ẹ ó dà pé
1: kí ló dé
0: ẹjẹ́ ti fi bẹ̀rẹ̀ láàárọ̀ tó ní àrọ́jọ́ mùsùlùkùn àṣírà dádó ọmọ nàìjíríà inú ìwé ìròyìn punch mo wà láàárọ̀ tó ní ta ti bẹ̀rẹ̀ lójú ewé kejì níròyìn ló sì wà níbi tí a ti ń sọ̀rọ̀ pé àwọn ìpínlẹ̀ wọ́n ní capital expenditure owó tó yẹ kí wọ́n máa ná lórí àwọn iṣẹ́ àkànṣe bíi ojú ọ̀nà bí afárá bí ilé ẹ̀kọ́ bí ilé ìwòsàn bí iná bí ọ̀rọ̀ omi mo ń wo ilé ìtajà a máa ń rojú ọ̀nà ṣá a máa ń rí bridge a máa ń rí àtúnṣe schools ṣá and one way or the other a máa ń rí àwọn àtúnṣe hospitals but power project àti water systems yẹn òkè wọn máa ṣe bọ́ọ̀wù náà fáwọn èèyàn tó máa gbé báńdà àwọn tó bá ṣe sí ṣá.
1: ẹlẹ máa ń rí àtúnṣe ilé ẹ̀kọ́
0: àwọn ilé ẹ̀kọ́ kọ̀ọ̀kan
1: láwọn apá abo
0: won mo tun school se leko kan won kan gi won tun roof won tun kun
1: ah tori lopo lati bi odun melo kan seyin
0: eyin o ti
1: mi o ti ri bi ti won ti tun roof yen ton ba ti e tun kan
0: eh
1: iyen o ba da o ara tun se atun se nlagbon la ma ka si
0: capital project
1: in fact ah te ni
0: ke se pe won ko lati
1: fere pe eh atun ka ni atun ka sara won atun se nla ni tori eyi te so pe ke atun se kankan ah o pe te mi ti ri
0: o pe te ti ri
1: o pe ti mo ti ri eh o pe ti mo ti ri tori pe eh nigba ta wa boya tori igba ta wa ti e wa ni ta wa lewe ta wa nkekere ti ko to di pe nkankan baje gan ni lewe ton ma tin
0: nile ko ijoba
1: be ni ton ma tin notice ton ti ri pe
0: ko da pe
1: nkankan tin se kini bi ko to pe ju laarin ose e ti ri awon e ti ri owo atun se nbe e ti de lese kese
0: bo e ma nda wo ngba yen ni abi
1: ko won ki gba owo lowo awon
0: pe boya development
1: o loju tiki o loju bi ti oro ma de ton ma fi boya won se kin lo di PTA meeting no ma okay a fe se awon kan bayi o at si nilo owo ta sore na no la won kan ton si ma bere fun ki se aye isin to je pe
0: koda
1: e ma ma wo pe kilo de kini ijoba se kini
0: ile eko gan se ile eko alada ni gan se wa pe
1: ngba te ba si so lo so bo wa ni ijoba o idasi ni ijoba la won fowo sile ni amo kilo fa iru iroyin yen kilo fa kini nkan ti o ye ko fa to fi je pe won mu I mean ti awon owo ti o ye ki won fi se awon ise akanse to fi di nkan ti o wa
0: ton mo bi ton tari e
1: si bai bo ti je pe loro kan ati mo pe opolopo won on gbara won se gbaradi
0: won
1: se mura sile fun eto idibo odun to nbo ko ye ko ye ko ye ko ti e ya wa lenu gan
0: ko ye ko ya wa
1: ko ye ko ya wa lenu tori pe ati mo pe iwa won niyan
0: ero be
1: iwa won niyan
0: gbo won
1: I opolopo won
0: ah
1: ta ba fi mu bi ta ba ni puro a ri pe bi 85% of them bo se nse niyan
0: 85
1: ko da mo ko fun won ni eyi to ku yen gan ni bo opolopo won se nse niyan ko ye ko jo wa loju arabi 30 mo ounu fi je pe mo ma so fa won eyan pe arabi to ye ka ti mo iru ife ta won arabi ti won ni si wa niyan
0: Mumbo, when it be analysis quarter on quarter financial report, push it be jade. When it I want it mele ye, offing out, pay capital and expenditure, or what you can allow you and share can say, oh, wale. See, you know, be it da 58.1% and lofi reduce. So now, when it be a better one fourth quarter 2025. To the last quarter, 3.79 trillion naira. Ni won record ni fourth quarter of 2025. Won ni first quarter of 2026, 1.59 trillion naira. So be 2.20 on low sonu.
1: Sherry.
0: T one boa ni won ko si.
1: And ye gone bere tama bi won. Nibo ni won ba wa ko si ati pe kini nko ti won gbe dongo ati fi se. Iyan lo ye ki gbugbo wa bere lowo won temi ni wi pe se be ni te ba ti ri ni tosi na le
0: ba bere lowo lo
1: amo asiko na ti de ti won ma yoju le ti won ma lo kaakire je ka fi akoko yen ka fi bere lowo won
0: be asiko ti de
1: ti mo ma to ba yen ko be yen ni ajo tan so ro npe boya nkan to le jina loju ti won amo o to be ni pe ki se nkan to jina mo
0: te robo jina loju ti won gan
1: a o le jina loju ti won se mo pe to ti ko ba jina loju won o ye kan opolopo won ri ara ilu bi eni pe opolopo ara ilu gan ti e wa won da nkan mo amo asiko to ye kara ilu je kan mo pe won da nkan mo ohun na lo ti wole de nkan ba de efeso bi won nipa nkan ba ki lo de tele fi sele lawon asiko yi ki lo fa to fi ja wale ki lo fa to fi je pe se nitori pe anwo eto idibo lo kan lodun 2027 to nbo se ohun lo fa tawon ise akanse to ye ke dawo le to ye ke fowo gbo bukata e lo fi ja wale asiko ta ma bi won ri e ti o ba le down
0: ti o le pese
1: ibeere
0: down to
1: ibo ti wa iyen ika onikaluku a fi salaye a fi fun ni esi
0: ona abayo
1: ona pe e ti e seun be se se ina da
0: amenuba ara awon ise akase ti a lero pe o ye ki kan se capital project ki ti ama awon capital expenditure bi ti na wole so nta ti o alara awon nkan ti o ye kan na wole lori oni hospital now ninu we royin the punch to jade laaro toni ni a ti je ko di mimo bayi o pe lara ile iwosan ti a so ron pare ye won pe bi 3715 primary health centers to je ile iwosan alabode to suma awon ara ilu julo won ni bi 3715 ni re across awon bi 19 states ati federal capital territory ka so pe 20 oni won wa non operational e to si nkan menu pe bo lawon ara ilu ti an be ni awon agbegbe ti awon ile iwosan alabode yi wa bo ni won se lanfani si eto ilera nigbati an se wadi gege bi analysis fun PSC indicator dashboard lori National Primary Health Care Development Agency ele ti an fiyan won je ko di mimo wo pe papa julo lawon awon ese kuku igberiko awon underserved communities oni awon kini lo se kini o on lo fori sanpon siju gege bi analysis Kasina on lo record the highest of non operational PHCs pelu 349 facilities ti an wa dormant osun lo tele pelu 326 awon ipinle to ku Kano 279 Enugu 268 Benue 265 Delta 246 Kogi 230 Ogun 227 Adamawa 225 Bauchi 212 and Rivers 205 Ondo 198 Cross River 172 Yobe mo fe katan ka le mo boya ipinle Oyo na wa nu awata belong aba belong Edo 146 Borno 120 Nasarawa 115 Bayelsa 100 FCT 62 mi ma ri ipinle Oyo nbe
1: boya ke ka dada
0: boya kin tun yewo
1: e tun yewo e sha e yewo dada
0: ma femi wadi
1: e yewo e ma je ka femi wadi
0: ka le sure boya
1: e je ka wa sure e yewo
0: mo ti gban yebe yebe bayi
1: ko de se
0: nbe ipinle Oyo nbe mo ti gban yebe yebe to so ti won so fun wa ni pe gbogbo awon primary health centers to wa ni ipinle Oyo o lo gbonje fegbe to gba wo bo ti en wa operational o le mo gbonje fegbe gba wo bo to wa operational ki o ma ja pe mama side abi mama against o wa operational pelu awon ede ti won lo nbi
1: won lo ni bi
0: so ni bi ta wa 3715 primary health centers ni ekota na ko 20 states 19 states and federal capital territory oni oro kan ti won wa non operational e ja wa mo lati inu royin ta tin bo we be capital expenditure to ye ki na ti won si reserve owo re ti won na tam si compare si bi an se na ni first quarter last quarter 2025 si first quarter 2026 kini ka ti wi si
1: sheri ko si oro pupo ti a fe so si tori pe mo so nkankan ni ekan awon arabi awa la nwo o ma nje nkan to ma ndu mi sheri gbogbo awon bi ti owoja eto ilera ti o de yen te ka yen yo ya yin lenu wi pe opolopo won nsin nigbati oro idibo ba toro ipolongo bo ba de letan iru won ni wa tutu yaya jade lati julo satileyin fa won arabi
0: iru awon
1: ti lo fa ta ba ma bere lowo ara wa kini won se kini won da sile fun nigba te mo wi pe eni le gbo bukata e se won da sile won da won le iwosan alabode yen sile lati fi ma mu nkan lati fi ma dogbon regerege owo sapo ara won ni tori tiki ba nse be kini nkan to fa te ba de ma bere lowo won te ba ni kon gbewe jade nsin e ri bi ti e ma ri ye ti won ma lawon ti na
0: ti won ti lawon ti allocate
1: won ma lawon ti allocate si gbogbo fun gbogbo awon project te so e daruko oro mi lekan ati pe se ko ye ki mo ma nwo opolopo won boya tori aini ti ju opolopo won abi iri ti won ri ara ilu tele won soro nipa pe won fi oro omi te so lekan an fi se campaign omi o ma yo
0: igba kan ma je
1: laye si won ti es ko si nkan to kan pe no emi soro nipa omi ero
0: okay
1: ton kaluku o ma lanfani lati pon nile e won ti e ni nkan kan so nipa yen mo ju wi pe a to ba ma soro oju ki oju o ti e ki wa nti opolopo won asofin wa mo to ma ma soro lo soro bo won la won gbe bo o si ibi bayi won soro gbigbe bo o ni kilo fa ko se ni to bere lohun kilo fa to mi ero ma yo kilo sele
0: omi ero ti ma nwole tele
1: ti ma nwole tele ta ba nbo lati ile iwe nigba yen ko si okan yin ma bale pe bi n ba ri omi ka to so pe inu ile iwe yin gan te ba sha te mu abo te fin jeun dani a lo si sibe ta bo mi nbe ni e pe ka ma ti wa so pa wa bo sita n lo sile ati mo pe a ma kan ibi kan loju ona to e pe tap ma wa nita
0: nibi to je ti joba
1: te ma si to je ti joba pelu ifokan bale ni amo laye sin ko ye wa nkan to sele se bi ton tin generate se bi ti won tin to mi tin ton ti ye kan ma si omi faralu se nkan kan se ibe ni abi so te ba si wo awon akose mo se nipa bi won se ngbe awon konga
0: jigoro
1: igbalode won so pe kini yo gbudo poju
0: awon bowo ta
1: gbe won so awon akoba to amo awon ti eyan ta ni ko lo ma soju wa ta ni ko ma seto ijoba lewa lori won riro won riro ju gbogbo e lo asiko na o ti sumo o ti sumo tan
0: asuko ti sumo
1: eh lati le je ki atunse lo to atunse yen tan soro nipa yen ko le ki se pe a ma wo pe nkan to ma wa gburu
0: just like that
1: amo die die ta fe ko wa yen asiko na ti de tan ti
0: kaluku
1: a fi ta ma soro ta ma fi bo soro ohun ti a fe e to kan se koko ni wi pe eni ti a ba ma dibo fun kalaalu kan jo kan bere pe ki won mu ki lo tin pe isi ti won lo se nipa ayewo ti won ki won mu wa faralu kan gbe sita kan je ka mo to ropolopo koni ye yin gbogbo ita nso isi won adabe ni ko bi awon ogbon kankan nipa eni eje kan mo pe nbo ni ear test te se nibo lo wa
0: to ye ta ba nsoro
1: ta ba nsoro yo dabe ni pe boya
0: bi ta so ti
1: eje kun oko eje kun e bere lo won pe jo eni ta ba te ka fun e fi a fe mo boya
0: nkan kun se apa o se ti yin
1: o tun atosi a fe mo boya nkan kun se
0: pe ko ma ye pe awon people yi
1: ti ko wa se ti mo ko ma je pe awa le ma fokan si pe e ti mejeji o se bo se ye amo ko ma pada ri be
0: o se si to se won o kuku n gbo wa
1: a nilo lati bere tori opolopo won si awon o gbo opolopo ni arara ko ri be tori ti ki ba nse be ni iru awon abajade ti won gbe jade lori awon kini to ba je pe ilu ti won ti wo pe araalu je nkan kan ni o ye ki eru ba won gbo pe ataraalu ba gbo nipa kini inu won ma ni dun inu won ma ni dun lati dibo fun mi ni ti ba tun ni mo bo sita amo ko si nkan to kan
0: won ti ge won leti lo
1: emi lo ro eto abo oro omi to da faraalu oro iwosan pipe to peye ko si nkan kan to kan won ki wa ni won wa se ijoba iru ijoba won ni won se iyan lo ye ka fi tasiko ba to ka fi ibo ka fi
0: se lo ile wo san labode 3715
1: ma se
0: 19 states to fi mo olulu le wa abuja oni won pe ololu mo ye ti o wa ni awon ipinle kokan won won yi ti ipinle kan ele tan lo ni IST kina pe na
1: casino
0: on lo ni ti no ni 349 facilities there lo wa dormant mo wa wo pe melo gan la fe lo wa ni ipinle ohun ti 349 to fi wa dormant osun eyin o dibo ni very soon 326 lo wa dormant melo gan lo wa ni ipinle osun Kano 279 eje ti e ma lo jina eje wa ni tosi Ogun 227 tanyanyan leyin na le ah o ma get as it Ondo 198 ko se ko nbe ko se kiti nbe ko so yo nbe awon mete town ni o se nbe ni southwest amọ ondo osun atokun awon meteta
1: ni won wa nibe
0: o osun lo gbe number 2 osun lo gbe second position be ogun awon la gbe number 8 to oro nu o omo Nigeria lagbon oro awon ile iwosan alabode to suma ara loju lo ile iwosan yi lo si ye pe eternity n ba ti e kokko sele teyan ba kokko ni any issue no matter the sickness no matter the crisis ibe le ko ko lo
1: ibe ni ibe
0: te ba wa de be tan ri pe awon o le
1: ba mi je
0: won wa se ri fa yin
1: o ya e ma lo si
0: e ma lo bayi tore lo mi go mo a kan mo ri won be ni
1: be ni
0: mo lo si bi kan lodun kan ti mo lo gba toju nbe lewo salabode ni ni badan na ni won si ko awon nti ma lo ra wa ogun abere ti ma gba nkan kan oko fun mi
1: abere te lo ra wa
0: ti ma gba to ye pe mi ma
1: gba e ma gba mo yin le lo ra wa
0: bo mi ma lo ra wa won iye mi gangan won si ko mo si ma mo re pe to se mi ko ni mo fe
1: lolo to ni
0: mo si lo ra mo si ko wa won si ojo meta bi nkan ni mo fi lo para be ojo merin ojo meta so o tumo se pa won mi e wa be ti won ni in ti won lo fa won ara ilu
1: dada
0: ko si nto fe lo fa won ara ilu bo e wa ara fun won ba won ni han ko le ni o be si ko abijoba ni o rarara eyun na awogede nbe
1: amọ te ba ma gbo ijoba so pe awon ti ko awon nkan
0: ti won lo
1: to won lo atogun ati abere
0: ogun lawon le wo san jo e won ni ken ra gloves mi ra glove ba won le wo san kan wa te pe te ba de be ra gba awon kan ti won lo fun yin glove ni o cotton wool ni o spirit ni o kini kan ni o mo si wa ni kan recently iyen agbalagba ti eni le wo san ti e kese awon
1: lewo
0: primary tier kese yun ele ti ra cotton wool ti ra kini ta ma lo fun ibowo
1: won a ko gbogbo e fun yin ni ton bawo e ma wo pe ki bowo gan la se debi ki wa ni ijoba
0: bawo la se debi na
1: awada be ni ke boya gbogbo awon ile iwosan yi o mo fi so awada be ni ke boya nigba ta kere ati e wa ati e je awon ile iwosan yi ri e tun ma bede lowo ara yin pa se ile iwosan yi se o yato si iti atati ta mo nigba ta wa lewe ni ki lo sele kini nkan to sele ti nibon kini gangan ti wo wa
0: bo lo se bo la se debi
1: bo la se debi ta de gangan ada be ni pe boya e ti e da won le iwosan yen ri nigba te kere ni tori won ni so pe ke lo ra won kankan bayi bayi wa te ba de be laye gba yen ni awon ijoba ni won se ohun to to ati to ye fun ara ilu
0: nisin
1: a fi suru
0: o ti sapakaja mo
1: o ti se o ti se o
0: ajo INEC won ti kede pe won resume on voter registration exercise ni Ondo kisi so Ondo nikan ajo INEC won kede resumption of the third phase fun continuous voter registration CVR ele ti an pe won ni won se ni Ondo won de ti so pe ti gbogbo kini na won da pe won o bere re na loni ti won se fun 2 months fun everybody
1: o na lo fe je bi
0: asekagba re third and last phase lele ṣùgbọ́n ilé ìròyìn tó wà níwájú mi fún ti Ondo ni bọ̀ ẹ̀yìn aráàlú náà tẹ́yìn náà ò tí ì ní nìbàdàn lọ́yọ̀ọ́ lẹ́vríwíẹ̀ ẹ lọ gbà ìbò wa wọn ìka ìbò wa kò nítumọ̀ ìbò wa kìnìkan kìnìkan olóyè ẹja òpójú wo ìbò wa ò nítumọ̀ ìbò wa wọn ìka kí lẹ rí sí.
1: Ẹ má jẹ́ kí àwọn ènìyàn máa sọ àwọn nǹkan tí kò sí nǹkan tó jẹ́ pé wọn kì í ka ìbò wa. Ẹ má jẹ́ ká èmi ò kí ń fẹ́ ká máa nírú èrò yìí lọ́kàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbò àwọn kéka tàbí wọ́n ti mọ ẹni tán máa fi síbẹ̀ ta ló sọ fún yín bẹ́ẹ̀ tí ìbò yín ṣe tẹ́ ó dà ẹ jẹ́ ká wo àkókò ìgbà ààrẹ ìjẹta ìyẹn
0: ọmọwé
1: Goodluck Jonathan tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ wọn kì í ka ìbò yín se mo pe agbara agbara wa lowo e gege bi are nigba yen lati
0: lati mo ka looto
1: lati ma je kan ka
0: to ba je pe won e ka
1: kan ba si ka gan agbara o ni agbara lati wo pe o da e gbudo kede e le wo pe ofin ofun lagbara igba kan o se

0: to ba ti je pe bo te pe ni gbogbo gba yen na ari boya bi awon enikan bi bi mele kan ti won won fa pa janu pe rara o eh won ti se makarudu fun kini kan makarudu eto idibo ni akoko yen ni o eh won fe gbe kini kan kini kan won eh awon o fe gba to je pe on soro loruko are good luck eh are ijeta yin are good luck jonathan pe eh rara ko ni ribe amo e ri pe oro yen awon gan ri pe o ti koja bi yan ba ti ma lohun
1: ohun ni gbo ohun ni gba
0: eleyi o jina sira won po nkan tawon yan fi te kafe ni ah ele jina
1: omi to ba mo niwon la re lasi
0: se yin so lati ma so pe won n ka yen mimi o gba
1: e faramo
0: mi o gba
1: ka won yan jade
0: ka jade ka se eto wa gege bi omo orilede nigeria ka foruko sile ka gba kaadi dibo wa dani to ba to akoko ka se gbogbo nkokko ni ka ma ko ma
1: ka dagun la
0: eh ka dagun la si
1: ko iwa iko bi ara
0: ko wa to ba da si ko ka ma ma bo si ta ma pariwo e ma ko kini kan ma pare eh ara la ohun ti a le lo agbara kan ta ni ohun na ni eh idibo ati ka didibo wa yen
1: are jonathan ma ti kede won ni ati soro won ni plan pe o jo pe mi na it's never too late ti o si je pe o se se ko ja pe egbe oselo PDP ni won yo lo lati se ambition won yin won fe renew e
0: abe abrada egbe oselo PDP ni won ti
1: jade koti koja
0: ko ti mi ori nkankan bi nkankan to koja are ni won ti se are igba kan ni won
1: won
0: ti se are ri won ti ni mo bo te je pe gbogbo asise tawon na se nigba yen won ti keko lara asise won to koja pe eyan fe wa pe boya le rogbon ta si bo te je pe gbogbo awa ta dibo ta fi bo yo won loroye
1: nigba na
0: na opolopo lo n fe pe a
1: ka de ti mo
0: ka si mo ka ni suru fe ni
1: everybody lo nse bi aba won kan
0: mo ni opolopo
1: okay
0: opolopo
1: ke se gbogbo eyan
0: mo yi awon eyan ni o fe ki won pada wa se o ti yin sin
1: awon kan wa won ni interest pe kan pada wa
0: awon kan si wa te pe won fe pe won ni gbagbo pe ni
1: leni
0: ti o le se o ti fi han wi pe e ri wi pe te ba gbogbo pupo ninu awon nkan tawon eyan ti won so nigba yen ti won fi je kawon eyan kan dibo tako are igba na yen good luck jonathan ni pe won ni isejoba won o alajebanu o po ninu
1: awon to ba won sejoba
0: are gan ni won ti edidi are igba na
1: awon yen na
0: ka si pe are jonathan nigba na o ti ko opolopo owo ti se ba amon gba
1: amon won trade
0: nigba to wa kuro loroye la sese ri pe
1: ko ti e si se
0: pe are gan corrupt o lo to awon to ba won sise nigba na
1: won se daada
0: alaje banu ni won ri pe opolopo nkan ni won ri
1: o wa le je gbogbo won bi
0: e ki se gbogbo amon opolopo won titi disin ni won si word won
1: won si word awon kan
0: ni won ninu won
1: ba ti ba fe gba gbogbo ale gba gbe dasuki gate
0: dasuki gate
1: eh mama
0: alesi ma do ike she ti ri so awon ti won je ki awon eyan ro nigba yen pe isejoba are jonathan gba yen pe alaje banu ni won pe won ti ko gbogbo awon owo to je ti taralu won ti ko si apo won niyan amon gba tan kuro na wa ri pe oro yi o ri
1: ta ba wa wo bayi pe bi pada wa won won ti sodun mefa seyin tan ba fi le pada wa tan wa la won tun fe sodun merin mi se ko ti ni koja odun mejo ti ofin
0: de kan awon amofin la ba bi amon bo te je pe baba na ti mori lo si won ti mori rele ejo wi pe ki won ba won ye kini wo ki won si fa won ni ori ofe lati
1: lo
0: dije dupo ti ofin ba ri gege bi ohun to to ko si ohun ta le se si
1: to fin ba
0: ti ofin ba ti ri gege bi pe ohun to to to si tona ni gege bi omo orilede nigeria pe ohun awon tun fe wa
1: won tun fe wa sodun merin
0: fe wa sodun merin si to fin ba gba won laye e
1: with all pleasure
0: ko si nkan ta fe se si yen yi to se koko ni tani yo ba wa se tani yo se ohun ta
1: tani yo ba wa se
0: ta lo ma se ohun ta n fe fun wa iyen gangan ni o se pataki
1: lo se pataki

0: Eka bo pada lati oke lon, ite siwaju o na ni wapwe ni opa ishegun. Iko ni konga agbomagbe Wales Radio 89.3 FM. Ele ti akala esi opopona la fi aveni oli oli estate in le, bad agome san tere koja ishegun makala, le ni ojo kokanla, no shukano, ojo 2026. Eje ashi ojo opole fang oma Nigeria, toripe a rojo musolokon. Bed nani arara dadu 0916-893-1000 nibe lati mo awon iroyin e mo gba bi pe be se nbe wa na ile koja lo sojo opo ile jara ti Facebook wa at Wellsway 893 FM fan page ti e ti mo lanfani ati gbo wa kete kete e ku ojumo sir
1: e ku eto
0: yes sir
1: ori ba je o ku
0: se oloya ki ti le e ka ro sir
1: oloya ti ti omo ni lati lo pa pada
0: e seun sir
1: e jo se gbogbo igba na ni ile a so le ni to a so ko ni won gbo wa oni bobo nkan ta so ilo ngbo se ko te ronu njo kokko ji ko te se nkan to dara ku wa e wo ta tin ba oro epo ibo oro epo ta so e wo ba ti o tin ba bo e wo ba ta tin so pa won ja ni bi kan fine awa ta wa ni epo se ko si ko te le se fu wa lori lede te le ti tu wa lara a e ni ko ja ti ni refinery abi
0: awu
1: e to ni refinery omo Nigeria ni se ko se lo ba ni ko gbe okay abe parking fun e to ye bayi o ye bayi la fe ko ma supply awon mo Nigeria kara le tu won se ko se se lori dege ni
0: ti o le
1: o de gbo wa every day every day every day awon ojogbon soro gbogbo radio station ta ni ni Ibadan ilaso ni Ibadan ilaso ti se kekere ka to so gbogbo Nigeria o de gbo gbogbo kan ta so agara o e ku eto ko ni Ibadan ole ati ti leni
0: e seun sir
2: 0915-333-4893.
0: Tofumoy
2: 0911-3 Mary, 893. Hello. Hello, mo ti so ngba ti egba la ikoko be mo ni e lo ma wo ko ti tu ma so ko sele mo ni le ka lo ma je mo ni awon lolu fe ba yi baba yi o ti ma so ko ira lo fa bi oro epo se te gbo mi sa
0: an gbo yin
2: o bi oro epo se ma wa bi 93 months ta ma lo in every country o ti wa nle o ti ma wa nle sugbon ri awon kan pe ni Jonathan yen la inu mi o le gbo ti mo lai lai
0: ti
2: o lu da je ba pada o lu da je ba pada fa won to wa nta yi awon ba so so se bo
0: awon eyan won da pada awon eyan dibo fun
2: ti je ti di oda ti wu wa ye wa de ti se e se grace won pe pe I lost election e mo pe e mo pe awon to da joba gba lowo re yi ibi to ba de la ba e ti gbagbe ku ba to ba so ti ba increase to epo normally by 2
0: ojo opo yen se bakan bakan
3: okay bi bi are o se ni gege kuni ni are Jonathan ni gba yen won ni so pe tori pe
0: awon se fe kan wo gile iwon gba yen
3: to ba wo gile iyen o
0: eyin na o ni
3: ko da fun eto ijoba democracy awara wa tan se ko si nkan kan ti o fe se nigba na awa ti
0: awara lo
3: ta dibo tako lo ye ka
0: bara wa ya jade lodun yen ni
3: wi pe a fe Jonathan mo loroye Jonathan o ti seun to buru wi pe
0: baba wa so pe tori po gbe joba le
3: pe se ero ara lu eroyin lo tele ero ara lo tele pe o da e fe won mo ko si nkan to n fe se ko gbudo wuwa
0: bo lo se lu se ye ko se lo ti se
3: bo se lu se lu se ni yen ohun o gbudo wuwa bi awon ara
0: igbayen
3: ara olo awon eh nigba yen to je pe won wogile se bi tori eyi ta won kan se nigba yen
0: se ba se so
3: la se nje la se nje on lo sokun fa gbogbo awon nkan to nsele eyan imagine ko je pe nigba yen won ti gbe joba sile ton ti se bo se ye o se se
4: ka ma wa mita
3: ka ma wa ni bi ta wa
4: ta ba ti e wa bi a mo pe to abara sugbon
3: o se se ko da mo mo pe o se se ka ma wa ni ru
4: ko ma je pe
3: oni ta ma ko ni pe igba kan kini kan sin sele neji a ti koja gbogbo ipele
5: e le ko ojumo
4: e ko ojumo sama
5: opolo yin ni joba
4: o amen
5: Miriam o solo lato de jai
4: tojo meji meta anti Miriam
5: meta Nigeria ina
4: ni yoda
5: So ka wa na obota ka gba kadi wa Oluade eto wa sona atunishiyan 2027 tori e ta wa
4: hey oh new hmm ma 0916893100 woni pe kawon eyan lo gba kadi wa don so antenumo pe kawon eyan o jade ka tu yaya lo gba kadi idibo wa eyin te ti fo kole e lo foruko sile egba elo o
6: Hello.
4: Eka aro sa, IT Valayan de lati apata.
6: Ben, ben, ben.
4: Eko ojumo sa.
6: Eko ojumo ko ni re, ko ni sun.
4: Amen.
6: Eri joba ta, ka to wa lori yo lo ba ni Nigeria.
4: Hmm.
6: Ijoba o.
4: Hmm.
6: Odaju yen.
4: Wa.
6: Sori kan ko ti e koju nuwo, e kon sa le le so koko kan to to. Anfani ni mo je fo mo Nigeria re o. E gbe ni ka lo shoot la ro yi. E ba gbo ton charge. So tin se o ti koja bi ka gbe lo si ti ijoba.
4: O ti koja ti ijoba bibo.
6: O go nkan yin kan ya mu koja to tin pa di wo tan yin pa di wo gidi. Aba je di ijoba ti sa ba o baba won amo.
4: Hmm.
6: To ko lo lo je ni ko sa n ti ba baba Tinubu ko wo eyin wo. O ke to lo to n sare ka kiri yen ko ni tumo kankan kan gba gun ka se din ti eni. O tan fa ni fo mo Nigeria ah kon kan je ton tin lo yi o ta nu wa o se to ko si je kan be fe lo bi kekere ra yi wa ni ti de ni o awon awon no de se tin mo wa da agbo ala mo je ton le ko o sa nu wa ko jo o gba di wo tan fa ko te ti gbo ba ta di bo fun na re ti ba be bi campaign fun wa ti lo ti awon ton jo je ku je be ti won pa fun yen o le wo ko awa mo le ya kalo gba photo card wa card bo fe ton ba hun wa adura wa gba o
4: amen won ti e jeje ku je nbe won seto ilu na ni ke seje ku je se se mo pe ni ti o ba debe kan ani mo pe boya mo ti nsere boya tori pa wa nwo lato keta sugbon teni tan ni gbe lo lewo san ti a pe won ni hello ma amen ni debe yes sir oloye igbo lahun
7: Ìwàpọ̀.
4: Ẹ kú ojúmọ́, sá.
7: Atọ́kùn, ẹ kọ́rọ̀.
4: Ẹ ṣeun, sá.
7: Ṣé ìjọba yóò yìn ọ̀nà ṣe? Ẹ tún bá hàn. Ṣé bá wo gbogbo ṣe ń ṣe everything lọ? Ẹ sọ̀rọ̀ pa health center bí nǹkan yẹn. Ibi kan sáré bá yá jọ tó bá health center. Òru tó wà ń bẹ̀ gan-an, ó lè jẹ́ kí ni gan-an sì padà sílé. Wọn kò sí ìtọ́jú, kò sí ìyẹn kan. Bẹ́ẹ̀ yìí sọ pé ẹ máa ń wọ́n ní ẹ máa sọ wá bẹ́ẹ̀rẹ̀ kìíní kan kìíní kan bẹ́ẹ̀ lẹ́bíbọ̀dì ṣe é ṣe wọ́n á tún kọ òògùn fún yín wọ́n tún fámásì tó máa ṣẹ́ bá tó máa rògùn bẹ́ẹ̀ gbogbo bẹ́ẹ̀. Wọn ò ní kò sí ẹ sọ gbogbo sẹ́tọ̀ tó ti ní nǹkan ṣe kò sí nǹkan tó ní ṣe. Tẹ bá wo àtijọba Jonathan o àjọba Buhari o àtijọba táwọn bẹ́ẹ̀ irọ́ kan náà máa pa fún wa wọ́n á ní ẹ ó ti bàjẹ́ jìnà economy Ìgbà Buhari náà kó bọ́ọ̀sà ń ṣe NPC. Ìjọba ayé náà kó bọ́ọ̀sà wọ́n ti fẹ́ kó omi bọ́ọ̀sà. Ṣé èmi lọ́nà gbogbo wọn pa? Nǹkan tó kàn dé mi ni pé àwọn ilé ẹ̀ka máa dìtàmínà ẹ̀ tó máa dúró ní Aso Rock. Àwa gan-an lè kẹ́kọ̀ọ́. A ní agbára àlò. Àlò. Àwọn ilé kan tàn wá ni kò sí kankan. Bẹ́ẹ̀ kó lágbé kó tó sunkún ní rédíò bẹ́ẹ̀ jọ ìjọba wa kò sí nǹkan.
4: Àwọn wọ́n pé bí èèyàn bá lọ ilé ìwòsàn gan tára rẹ̀ bá dá gan.
3: Kò sí rọ́ nínú ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ.
4: Kò sí rọ́ níbẹ̀.
3: Kò sí rọ́ níbẹ̀. Ṣé rí ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ àwa la máa àwa lóòótọ́ àwa ni. Àmọ́
4: àwọn bíi ti. Mo bọ̀ ẹnìkan ti wà ń bí. Hello.
7: Hello.
4: Yes, sir.
7: Ojúmọ́.
4: Ojúmọ́ rèé o, Comrade Ige. Eche. Eche, sir. Eka,
7: sir. Okay, eka, rosa.
3: Eka, rosa.
7: Apo, jumo.
3: Yes, sir.
7: Awon, kome jin mo fe soro e lori. Lori, oro e putan soro ba yi. Ba, yi mi yo ba se mistake. Oda, pe ni a ispe, da ba son jo so kini kan. Oni, bi won no, ay man yi ekbe ekbe. Leri ya won refinery se, pe ko le shise. Ki wa lo shele. En to de si ni refinery. Pe ni kon di koko pe le kan. Ipe, ki lo de, si won ba dan go te soro. A bi, a wato wa fene lo ko wole scrap, nye yi sin ba yi. Si won lo pe ko le shise na wefwe, ko wole scrap u refinery si wani. Nda ba ba ba ti ni ko le shise. Tele ma wo, ogman kafi yara si yenu. Kati wati. Kori wubo ngoton shele yi sin ba yi. Oro epo yen nan lo da bubo wa la tan so yi si le.
3: Then.
7: Na tori, subsidy is gone. Pasi ti yon so yin last week, ti yi won soro kwe. Eda kwe yi deli lo so. Kwe kwe yas nothing ta wan le shi la tili da subsidy pada. Che ru oro ba yin shi ma go. Bubo ton yon subsidy on kini won fi shi. Ki lari ton fi shi. Oro si tu lan so yi. E center lan so yi. Nothing is working. Ma yi second one ni kwe, inja le rie yin kan kan. Yala ni bi lodo wan bi ba yi laarin ni o abi loke ni o ta je lekun nu to le so wi pe nkan bayi lo benefit jara government yi mhm be to le so wi pe nkan bayi lo benefit ya to si awon ton jo nko ba wo nu awojeun gege bi emi ti wa yi emi ori nkan kan ti mo ri benefit lara ijoba tin benle yi won si so ngba na pe omo eni se di bebere ni won so omo eni se di bebere bayi e le ke si jabo o
4: le
7: Majo tori nsin oro election ta so nsin bayi e ti o ba ni card bo je so amon nkan to nja wa laya ni nsin bi ta ba dibo itan ton party ti poju ta ton won se ni se ri pe gbangba la sa ta ni e to seyin en te fe dibo fun ni bi ti aye 1992 two party system iyen ni ba ti fo kan wa ba le ju to ba lo sokun o lo so si o si mo wi pe awon ta copy ni democracy meji meji ni party won ni abroad lohun is either you belong to the right or you belong to the left amo ogbon ole ogbon jibitalu nigeria la se nbi bayi e ku eto
4: ah e wa jale be on abi
3: eh kin jale be be no ni nigeria
4: ai jale nigeria
3: eh ki wa ni tawa
4: Hello. Yes, ma'am.
8: Ifarosa.
4: I jale na injiri.
8: O tell us all at Ibadan.
4: Yes, ma'am.
8: Ani lo ro awon refineries won le ni ope pe.
4: Okay, ma'am.
8: Be de ni o n bo emi lojojumo ba se n gori sori sori lori refineries ko ni bi sada go me se na won no wori bi ti. Lori e because over time that you might suggest o ko kojo. Awon refineries ko ba wa tawon. Ko ba tawon, tawon investors ni se ni asset won ton tun won se fun ra won won den so di epo mo so pe epo asun wa bo nigeria and then economy wa za ti beta ju so ti an experience nigeria lo ni mo for reverse the case awon to ko n lito wo la from this person a roju won de bi pe ka gbo ni sin from there damn other than ko kokon la won invest wo de lori ko lo gba fe se le ija lo lede mo ro won ko jo ọmọ orílẹ̀-èdè ìran economy world kò dùn gbé mọ́ òtórí announcement làwọn ọmọ wa gan ní south africa fi ń rojú ojú wọn fi ń rí nǹkan tí ò yẹ kán máa rí yẹn ọjọ́ kan ṣàtúnṣe ẹ ṣe ẹkú ètò
4: ẹ ṣeun ma ẹ ṣeun ma.
3: Ẹ bá jẹ́ ká ibi tí àǹtí yẹn tí wọ́n bá rọ ẹ jẹ́ ká wàá rọra wa ẹ̀yẹn má wòlẹ̀ jẹ́ ká rọ̀ wọ́n mọ́ torí ẹni tá a fún ní ọdún mẹ́rin láti fi prove irú èèyàn tó jẹ́ ṣírò àsìkò láwà ṣẹṣẹ máa máa rọ wọn pé kan ṣe ẹ má ò lè jẹ ẹ jẹ ká wa rọra wa ká bọ síta ká tú yáyá bá ṣe ṣe ní ọdún 2015 ẹ jẹ ká ṣe bẹẹ ká tú yáyá ẹ má bẹ nìkankan sọ ẹ ó ṣe dáadáa kò ṣe dáadáa ó ṣe àwa la mọ ẹ jẹ ká tú yáyá jáde tásìkò ìbò bá ti tó ìyẹn ní 2027 ká lọ ṣe ẹtọ wa gẹgẹ bí ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà wọn lè mọ wípé lóòótọ́ a mọ nkan tá n ṣe torí pé àwọn tẹ́ ẹ̀ sọ kò sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kò sí nkan tó kàn wọ́n nípa tí yín tẹ bá ti dìbò fún wọn tí wọ́n gbọ̀nà àbújá lọ àbí tágbára dé ko si nkan to fi tara tara kan won
4: so ni ti oro refinery tawon yan menuba isejoba re Bola Tinubu won mi ro ba ti bowo lo owo kankan pe kan lo fun awon refineries yi isejoba to lo lohun
3: lo
4: awon ni approve owo pe revalidation gbogbo kini kan rehabilitation aye isejoba re to lo lohun oni won ti bowo lo owo isejoba re Bola Tinubu won o won approve any fund fun yo to ba wa teyin ba ni e le fi sowo
9: si
4: pelu eri hello sir
9: e
4: karo sir
9: to ye to ni lati jeriko
4: lati jeriko sir an gbo yin kete kete sir
9: but there is suppose some be you right
4: okay
9: got there so you right
4: e wo be
9: o the 12 meji yi ta so pe won ko wo fo lu the final
4: she ni eri fun
9: sir o the 12 meji Oh, the 12 meji, well, we know she's been now. Ti abaso don kasi bara abaso don kanta o kanta sinu bu ipe ko ma puro e duro e je mo gbo wa nlu mo bo se no ti wa ba ti mo lo lo abaso don kanta sinu bu ipe ko ma ko fara lu o ni the next month o ni do ni salary se pata court ni olo ba ti se e le wa so pe won won fun afu kini o ka ku fa mi ti se meta ko ja de lu fe pa ko je ko se ru mo ye koko bu re so kan ta so ikolo ye kin da ti ye koko bu tori e mo ti ko o
4: ya
9: ba pe ba ta ma re mo ku ten ko ye ko e protect kini wo se ki je je koko ga so ki lo se awon ara agugan ton campaign fun to na town se ba ti se o fin ti pe to ba ti so ayin le meji o ti se tu ta mo eniyan se bi ka to de aye da de on do state yen ki o fi jade so fi ko ni jade mo On the best campaign, we want campaign for Jonathan. Must see Jonathan. Let's look for another better candidate. Am I votable?
4: Sure, sir. Last is Jericho.
3: Am I being on shed? Oh, Tony. We pay. Is a job at Tinubu. Maybe we should. We are doing 2025 in one Buolu.
4: Hello.
3: $2.8 billion.
4: Okay.
3: Yeah, fun atunse. Hello. Iyan fun atunse ti ebu fopo o da pe ti Port Harcourt ni iyan ni
4: lo wa nbe
3: be ni so oto o ka baba yen lara o ka won lara
4: pelu awon temi ko si waju yi
3: o ka won lara ni
4: ko si wahala e seun pupo ajo ki o le da na ni
3: ko le da ni
4: ki gbogbo le ku mo bi do e je n sari wa awon atejise to wa nbe it is unfortunate that many of our leaders the huge public funds spent repeatedly on refinery renovations could have been better invested in building new modern refineries through public-private partnerships. Such an approach would create jobs, boost local production, reduce fuel import dependence, and ensure better accountability and efficiency. Nigeria needs leaders who focus on sustainable solutions rather than recycling failed policies. Afa Abib Olatunji. Omade Adekunle, Nigeria needs a united and credible opposition that can offer resolutions to achieve insecurity and the rising cost of living. Division weights within the opposition only weakens their chances ahead of 2027. Division is here. Oletike. Shemola Deupo, when you carry a kiro in, lati bare mumba na. Ah, nele bare pekakama, ago mesa abo loku ishe juka dundui. Samu tiyun, sewo. Eja masere kwa dalele. Eje ki dupe pupo lowo Oloye Olusanya Oludayo eseun eku atotonu lataro
3: e kaabo eseun
4: amore yin ba
3: ami
4: ase du mare yoku tu di ojo mejo lagbara lowo lo ta jo pade Olorun o sowa
3: amen
4: Nigeria o da yo dun gbogbo kan se nigba to ba da to dun tan gbogbo wa to dun tan gbogbo wa won ni fe ni kini no wa sawati lagbara lowo ledu mare Adedamola Oloye demo baba Olomiye on loruko temi je mo fi yin sowo Olorun ire laojo ma ri ni ojo aye gbogbo ire o
10: lati ikoni West Radio 89.3 FM ikoni kanga gbomode ati seleri lati ma mu awon iroyin ojulowo wa fun yin eyi ti ko ni bayo ninu nitori na on te ba gbo latenu awon woye wa ati olupe wa ki se on ti ikoni fi o telu o bi ko se iwoye won e se on ti e n gbo wa

Assalamu alaikum masu sauraro. Barka da kasancewa a rabarunmu na yau, ranar 11 wata 5 shekara 2026 da muke kawo muku daga gidan shiye-shiyenmu Wells Broadcasting House da yana na a Alafin Avenue, Oliyoli Estate, Ibadan. Ni ce da suna Stephanie Dom Ikembe. A labarunmu na yau, za ku ji cewa jami'un siyasa suna kokari a kan haduwa da rannan siya membership registration na INEC. Assembly na matasa a jihar Ogun sun kwadatarwa mayayi ye. Kakarin sa yayi kokarin sa matasa a cikin abubuwa na gwamnati. A labarin kasar waje za ku ji cewa Macron ya fara ziyarci a Kenya gaba da African Forward Summit. Yanzu ga labaru a cikeke. Su jami'un siyasa suna kokari mai karfi don su salama da membership register da sun gyara a Independent National Electoral Commission a gaba da ranar kare registration domin a fara shirya na zabi mai zuwa a cikin shekara 2027. Goodwin ya biyo baya da INEC sun kara ranar siyawa na salama da member registration zuwa ranar 10 a watan 5 da yana daidai da dokar na Electoral Act da ya sa dole a salama da member register kafin ranar 21 da za a yi primaries. Yawancin na jami'un siyasa kamar New Nigerian People's Party, Social Democratic Party, Labour Party, All Progressive Grand Alliance, Young Progressive Party, the African Action Congress sun ce sun gama registration kuma wensu suna kusa da gamawa. An bayar da rahoto wai su officials na jami'oyin siyasa sun nuna amincewa da karfi membobi da shiryawa akan electoral process da ganin cin gaba da goyon baya daga regions daban-daban a ƙasar Nigeria. Chairman na Assembly na matasa na jihar Ogun, Habib White, ya bayar da shawara ma Senator Olamilekan Adeola ya yi gaba da sa matasa a abubuwan shugabanci kafin zabi nasu gwamna da yana zuwa a shekara 2027 a jihar Ogun. A wani wasika da White ya rubuta ya ce Senator yana da alkakin tarihi kuma ya nuna damuwa akan rashin sa matasa a cikin abubuwa na shugabanci bisa ga matasa ne yawanci masu sa zabe. White ya ce wai akwai muhimmanci na halita ministry ko commission na youth development kuma da alkawari bisa kakanta ma matasa kwararo da ajiya wuri da zai kai 30% a cikin matansi majalisa ma mutane da sun kai shekara 45. Bisa ga White ya yada Senator yana yin aiki da matasa amma kar ya siya a shiga yakin neman zabe ya bi har cikin daman shugabanci.
A labarin kasan waje, shugaban kasan France, Emmanuel Macron, ya fara ziyarci zuwa Kenya gaba da African Forward Summit. Taron da aka yi niya nunawa sabon kusanci ma Afrika a matsayin haɗin gwiwa. Masu daidaitawa maimako cin gabanta mai nuna tasirin mulki malaka na da. Wannan summit shine na farko da za a yi shi a cikin su kasa Afrika masu yin turanci, kuma ya zo baya da an cire su sojojin France daga West Africa. Shugaban kasan Kenya William Ruto ya yi magana a gaban summit din, ya ce ya gani summit kamar wannan abun da ya nuna farawa na haɗin gwiwa na Afrika da France. Kuma Macron ya yada da canzawa na geopolitical hakikanin summit na ranar biyu din an sa ido a kan gani su shugaban kasa Afrika guda 30 a ziyarcin Kenya da France sun sa hannu a yada guda 11 da sun kai gefen nuclear energy, sufuri da noma mai dorewa, kuma Macron ya ce za su yi zunas jari da zai kafafa da jarin dan Adam da bidiya a duka continent na Afrika. A labarinmu na yau kun ji cewa jami'oyin siyasa suna kokari akan haduwa da ranar siya membership registration na INEC, assembly na matasa na jihar Ogun sun kwadatarwa ma yayi kokarin sa matasa a cikin abubuwa na gwamnati. A labarin kasan waje kun ji cewa Macron ya fara ziyarci a Kenya gaba da Africa Forward Summit. Jama'a masu sauraro, mun zo ƙarshe labarinmu na yau da Miloluwa Ajalane ya hada mana wannan labari. Ni ce da suna Stephanie Dom Ikembe, sai mu hadu kuma ku huta gajiya.

gege bi eti mo abala meji ni eto yi pin si abala alakoko ni o ti ma si ero ibani soro wa sile fun eyan ara le lati ma pe lati ma so bi o se nlo ni adugbo ti yin gbogbo nti o sele ni adugbo yin ti e fe ki avito ijoba ni eti mo de mo pa won eka ijoba na lorisirisi leka leka won gbo wa gbogbo nti e ba fe ki agbo laipe lajina a ma si studio line sile e le pe wa sori 091 6893 1000 bakan na e le pe wa sori 0915 333 4893 be na let's le pe wa si 0911 3 meter 3 mary 893 0911 3 3 3 3 893 laipe a ma si ojopo sile gbogbo nti o ba je ero kan tin ni adugbo tin boya afara ni boya titi ni boya won kan dan yin la mo ni e je ki a gbo ki awa na ki a le so fun awon igun ijoba ti won o le gbe igbese le lori

bakona gbogbo en ti a pe lati Akala Road ni gbogbo agbegbe Akinidan ati gbogbo awon itosi re ti en so nipa club kan gbogbo ina lati gbo ada tin se le lori gbogbo yin ti e ba wa kakiri kakiri na tori pe opolopo nkan ni Olorun tin lo ile ise yi fun lati ri yanju e ma je ke ro e ma se ro wi pe ah tabakuku sona ko si tin won se si eyan ti e se sona ka wo boya ona ba yo wa abi ko ni si mo de mo pe Olorun to tin ba wa se ko kuro lori te yo tumo ma ba wa se na ni

Eto ti a pe ni eto akagbadun. E mo pe abala meji na ni eto iko sinu. Abala koko gangan ni a pe ni abala akagbadun gangan fun ra re. Nibi ta tin lori ofe ati ka literature Yoruba. Eti akole re nje ogboju ode ninu gboru male. Eto ta baba wa di o fagun wa jade la nka lori eto. Abala koko no abala keji lori eto ni a pe ni abala so mo owe ibe lati mo npe wole a si ma mu onka ama bi o se bi si o ba pe ni enike pese o awon baba wa mani mani awon baba wa mayan mayan awon na ni bi abaro ko ti si la fa bo si Aman bi ati menu duwa la se to la la ati koko gbe u. Tato tu wama te si waju futa se yi. Yo se eje nsheba ina.

para wa layo ka to ma para wa layo e je ngba bayi wole ibi ati menu do lose to lo re mo di won dada mo gbe iban mi ati apode mi bo rin ka boya mo je de ibi ti mo mo kin le kori si ile sugbon kaka ki o san lara agbon ki pele ni pele si bi mo tun se mona be ni mo si tun sina ibi ati menu do lose to lo nu ibi ati wa gbe ni lose yi.

0: ibi ati gbe ni lese yi. Nigba ti o se, mo bere si gba ilu la ane no papa yi. Mo si kori si akpa abiti mo ti gba ilu na. La ikpe mo de ibe, mo si ri ilu kekere kan, ilu awan inwene. Awan winwa yi yato si, awan ti mo ti man ri. Biye ni yan, ni gogo wan ri, to kone to bire wan, wan waso ti o dara. Wan dabi e ye o loge, loja ti mo de ilu yi, omo babe nse adun, gogo wan si pejo si ane oja wan. Oba wan pa pa si joko, si ori ite, on wobi oma re ti njo, lori ase. Nigba ti mo yo si ibe, gogo wan, lo bere si yi jo, yi omo baka, ijo na si wo wan lara tobe. Ti wan ko fi ri mi, sugban, oba wan ti ri mi, bi mo ti yo, lo kan, o si ran enikan ti o duro ni eba odo re, ki o pe mi wa. Mo lo, nigba ti mo si de odo re, ti mo ri pe oba ni, mo do bale gbalaja, mo ku eru pe le ori mi, mo si nki kabiyesi. Leyin eyi, o wi fun mi pe kin dide, o si koju si mi, o si bere si oro yi so. O wi pe opolopo awon awin ti nbe ninu aye, a ma korira awon omo eniyan. Wa ma deruba won ni osan, wa si ma le won ka ni oru, wa ma sata won, wa si ma da sio won. Sugban emi korira awon awin be, emi a ma ba awon eniyan mu ore nitori ogbon inu won. Nitori eleyi mo fe ki o so eru ori re kale, ki o joko si ibi ese mi, ki o si ma wo iran. Inu mi dun pupo lati gbo oro ti oba yi so. Bi mo si ti joko, ti mo si wo sakiyesi pe won ko lu ilu won dara dara, mo toro aye lowo oba ki o je ki n lo ba won lu. O si fun mi ni aye, o wi fun olori awon onilu pe ki o gbe ilu kan fun mi, ki awon yoku si da ilu ti won duro. Won ba gbe gangan kan fun mi tele tele, mo ti n ko ilu lilu nigba ti mo wa ni omode. Nitori nigba ti n ko ba ba baba mi lo igbe, egbon mi kan wa ti ma lu ilu ti mo ti ma n ba kaakiri. Eleyi tubo fun mi niyi laarin awon awin yi, mo gbe ilu, mo bere si ilu, gogo won si bere si jo. Eyin ore mi, awon awin a ma jo jere, won jo ju kokoro lo. Nigba ti mo lu ilu dara dara pupo, oba papa dide lori ite, o fi jo si, inu emi na tubo dun, mo tubo te kongoma oju ilu. Mo bere, mo pase, mo pakuru ma oba, o pa pupo ki ijo yi to pari. Leyin ti o si pari tan, oba mu mi lo si ile re, o fi onje dudun fun mi. Nigba ti mo jan tan, o fi ile kan ta mi lo re, o si fun mi ni iranse kunrin ati iranse birin. O si tun wi fun mi pe pelu pe ki ma ba ohun gbe, ki n fi ibe se ibugbe mi. Sugban bi mo ba fe lo wo awon eniyan mi ni ilu mi, ohun yo fun mi ni awon ti yo ma mu mi lo si ibe. Yo wa je pe mo n lo si ibe bi alejo lasan, ki n se pada were ni. Oro re wo mi leti, mo si gba bi o ti wi. Mo pe pupo ni ilu yi, mo si gbadun gidigidi. Oba ibe feran mi ju emi, ojojumo ni ma n wa ona ati mu inu mi dun. Ti nkan ma ba se mi, ti ba se n ke mi be ni o si ma ge mi, ti si ma n se mi bi omo. Bakan naa si ni opolopo awon araalu naa ma n se mi lore, ti won si feran mi sin dodo. Nipa temi pelu, mo ti n ba okan ninu won lati te do sibe, ibi ti ipa mi mo ko si ohun ti enikan ninu won le be mi ti un ko ni se ko si bi ti oba le ran mi ti emi ko ni lo gbogbo won dabi omo iya mi bi o ti wu ki aya po to oko asi ma ni ayo ninu won o mo ni ore kan ni ilu yi ti o fi ara mo mi ju awon yoku lo gbajumo haran ni enu re si to ile daada o se ni ojo kan ore mi na to mi wa o si wi fun mi pe akara ogun nje wo mo pe awon ara ilu yi ngbero ati pa oba be o dun mi lati so fun o pe won ti dimolu won si ti fi nkan ranse si ayo oba won ti fun ni obi kan fun obirin na lati fun oba je o si da mi loju pe bi oba ba le fi enu kan obi yi were ni yo ku o pa ti awon ilu ti wa ni di oro na ale ana ni won si to fi ori re ti sibi kan ni mo ni kin wa so fun o ni irole oni o eru ba mi lati gbo oro yi mo si lo si odo oba mo so fun die loku ki o ma gba mi bo nitori o gbekele obirin yi pupo nigba ti o pe sa o pinu pe obirin na ma fun lobi o ni ki o je ki ohun yo rara bi pamọ nigba ti o di owuro ojo keji leyin ti oba ati yawo re jeun tan ni obirin na pe oba o si wi pe kabiyesi mo ti le gbagbe ki n so fun yin lana emi ati okan ninu awon ayaba lo si ode ore yin kan asi o si fun wa ni obi merin nigba ti a pin obi na meji kan mi gege bi eyin na ti mo pe n ko le je nkankan ki n da yin si ati ana ni mo ti di ti yin sinu awon ewe ti mo si je temi mo ti le gba pe asiko ti e le je na ni sugbon mo gbagbe o si dara ti n ko fun yin lana nitori akoko ti o sese dara ti eniyan ba je ru onje bayi tan obi dun lati fi panu obi na niyin ba le mi ki e jowo ki e ba mi fi owo ba bi o ti wi bayi tan o fi obi na le oba lowo sugbon dipo ki o je o rora fi pamo si ibi kan bi eni pe ohun je titi ile ojo na fi su inu ko run oba nkan kan ko si se ile ojo keji to mo pelu alaafia ni oji be ose kan pe sibe sibe koko ni ara oba le nigba ti o se awon ara ilu yi pe igbimo won ranse si iyawo oba yi won si bi oran na ti se ri be nigba ti o si so o se ofun won pe bi oro se je ni o wi pe e ma se ro pe mo je tanyin rara o mo fe ki e mo pe ko si nkankan ti mo gba lowo okunrin na lati ojo ti o ti so pe o nfe mi se eni ti o ba nri mi lode yo ma ro pe o nlo nse nkan gbogbo fun mi ni iro ni o bi o ti lowo to ni ko le fi epin ni ba enikan sere ope lo pe ejika ti ko je ki e wo bo lorun mi iya mi ti o bi mi lala mojuto mi bi ko ba si iya mi ni emi ba ma rin ni igboro ilu yi esisi ba ma kun mi aja o ba ma gbo mi o lawun ju aja ti o jeun tan ti o si to po ounje na sile ti o tun gbe je bi e ti se wu bi e ti se wo o gbadun faari o to nkan igba ti o ba jaja lo si ilu onilu ti o ba ri bi awon ayaba ti n se ade a ma se kukukata a lo ge aso fun mi abi bi eni pe ohun gangan ni ona pipa re na o si pe mo o ko ju kekere lo bi o ba ti di oru oni ti gbogbo eniyan ba ti sun tan won dide won o si ilekun afi sile ki eyin awon akoni okunrin merin ti awon ti da lowo ki won wole iyara ti won ba ri verese re ni sisi ki won wo be ibe ni oba wa o enikeni ti won ba si ri nibe pipa ni ki won pa bayi ni obirin yi so ti o si ba awon ara ilu gbero o se oko re nitori owo ki olorun alaanu ma je ki enikeni ninu eyin eniyan ninu okunrin ki e ba iru obirin bayi pade ile ti mo npe wa ninu afin o si pe kin to gba ote yi awon ara ilu ti di sugbon were ti mo gbo mo ti le dide ni ile mi odile oba nigbati mo de eyin kule oba ni okankan iyara ibi ti ohun ati iyawo buruku yi ma sun mo joko le ori ile mo nwo boya laipe kan enikan le si fere se lo to ko pe ti mo joko na ni mo ri ti obirin yi si fere se kan die lo ti le ku ki o kuku fi fere se na gba mi lori leyin eyi o si le ku ona ona iyara na sile o si tun bere si si orisirisi awon ilekun bebe gbogbo oni lati si eti o je abajade gbangba bi o tin se bayi ni mo nwo nigbati mo si mo pe o ti jade tan ti o lo si ibi ilekun la ti enu ona ode patapata mo yara wo inu iyara oba lo mo si ji mo fa lowo bi o si ti wo mi loju ti o mo pe emi ni ti o fe soro mo ju owo si ki o dake o si fa mo si fa jade mo mu lo si ile mi mo ni ki o lo sun si ibe leyin na mo tun pada lo si iyara re mo si pa ferese na de laipe obirin yi pada o si lo si iyara miran lo sun nigba ti o pe die ti o ti de iyara ti o ti bere si orun mo rara si ferese iyara re sile mo ba temi lo sibe sibe n ko ba ile mi lo o rara mo joko sigaru kan bayi mo n wo lo kankan ninu afin lati ibe ni mo ri mo si ri ti o gbe awon okunrin bi merin to n ti da lowo ni won wole won ba ona inu ile oba lo emi na si rora dide mo yo kelekele tele won bi won ti si fere se yi ni won be sinu re eyo osoka won sa obirin na pa won si ge wele wele ni reti pe awon ti ri eyan oba sugbon won paro ni o eni ti o ba da eru ni eru to eni ti o ba fa oran ni oran ba eni ti o ba si pe ija ni ija nda lo ibi ti won ti foju buruku wo ko ri be o be ni obirin yi ku bi aja to si radanu bi ogede ti olodumare si gbe oba rere leke gbogbo nkan ti mo se ko ye oba rara o owuro ajo keji ni mo to laye nigbati o gbo eru ba o si dupe pupo lowo olorun o si dupe lowo mi leyin eyi mo ni ki o je ki a lo ko lo wo odi eyin o ri pe o ti ri kekeke iba se pe oba lo je obi eyin na bi o ba se ta si inu re ni bayi ni olorun yo oba ninu ijamba yi ki won to to gbe eketa didi ibi ti a ti menu duro lori iwe ti a nka lo ni e ti a pe akole re ni ogbojo ode ninu gborumale e to towo baba wa di o fagun wa jade la n gbadun lori eto ti a pe ni eto akagbadun yin bi o se je ka gba bayi ki a ma lo si abala keji lori eto gaga be mi se ma so pe ipolowo aja bayi na ni agumowo lo n fa sababi feyin onile ise kekeke ateyin onile ise nla nla eyin to je pe oro asa ati se yo ba je logun daada ke gbe gbogbo awon nkan to ba je ma asa ke ma gbe bo wa sori eto ti a pe ni eto akagbadun e si ri pe eta bayi ni koko ta ko me ran ko gbogbo to ta o
1: olajude olajude la wa gbagbe asa idile
0: ama mo ni alejo ninu kulu pelu mi lori abala keji lori abala ti a pe ni abala so mo wuwe ala fibola ma fi se fe ba se n bere bere lo wa alejo mi na le mo lori ofe ati mu ibere ama ki n lu ogba awon ti won je alatileyin wa eje n lu won logo enu awon to je pe awon ni ejika ti o je ke bu bo lorun wa awon ti won sugba wa lori eto
1: olajude
0: awon ti won fe wa tan fe bukata wa na ni ma ki iya wa oloye
1: olajude
0: oloye ayo yin ka debora wixin iya ti won fi ilu united kingdom tan fi se ibugbe e ma ba se toju omo obo olufemi olulade wixin won jo wa ni ilu united kingdom ni pelu ogo lodumare won ni gboku yin wale wa ba wa
1: olajude
0: en se daada fun wa lori eto be na ni egbon mi otunba isaac lati ilu dubai
1: olajude la wa gba
0: awon na se daada fun wa lori eto alaji asuma oladosu omo ose paro niyen e si ferati outfit tan wa ni ka wo si mo lete baba yin na se daada fun wa o
1: ninu asa
0: alaji yakub ahmed adio o bajeti
1: ogaji
0: ile abinu woro baba yin na se daada fun wa
1: ena
0: ni alaji taufik oyelade tayo ta oni bata baba yin na se atileyin daada fun wa lori eto yi
1: palomo lo tu mo si ton baba
0: alaji olabode diwe loke padi awon na duro to pelu wa melo melo na la fe ka ninu won ta tu wa ma so gbogbo awon to je pe aye ti won ba wa bayi won yin oke la la la ni anti mi ya kausara aladi eni mo lete won ti yin oke bayi be na ni oloye olabanji ifa nla gbogbo di arere awon na o ma gbo wa bayi
1: wa gbo mo si meyin fun mi ye ma kon le
0: Yo se eje kin wonu abala keji bayi eje kin wonu abala keji bayi alejo mi ti wa pelu mi ninu okulu ni ayin eje nso badan tori badan ni mi ni ayin ama mo fe je fi nkan kan ki awon eyan in ti ni e daruko yin o e lo ohun ohun yin ta ye mo yin mo e lo ke fi ki awon eyan ninu le kan le mo wo pe nje ta lo nsoro yi ije ta lo nsoro yi awon eyan o fe mo pe ta lo nsoro ta lo nsoro ama ta awon kan ba ti gbo ohun yin won ni afin e woja koju mama awon ko ti mama pe eni bayi lo wa lori eto e fi nkan kankan wole bi asa ati se yoruba ati se ti eyan layo te nse
2: ododo bi aja o la aja gbo koro koro yin agbo la won asimo kan gban gban Bomande yo lahun yo pe baba e yo supo wo olodumare ni ti wa Egun debi ti o gbejo ma gbolu aje olododo mo tun ti wa nigba gede bi mo ba yo tan ipa ibi ni kami emi ododo gba jumo omo aya labisi Orin lele ise dada ni ko ni si soro ona gbogbo ta ba n gba ro olodumare ni jodi mo pe mo ku ati emi ododo lo nki yin be omo aya labisi
1: wole
0: jade le esun
1: bojo mo ko bo ba se
0: ama won kan ti da ohun mo
1: dale asiri ma
0: ti o si ani ani nibe
1: civilization lo jagba
0: ame wa daruko yin gangan ni kunkun bayi e daruko yin gangan ni kunkun
3: olarewaju olalekan ododo akewi loruko mi
0: olarewaju olalekan ododo akewi
1: dada ye ba olajude
0: awon baba wa yoruba won ani ta ba roro oloro eni won ani soro soro bayi ni aada ododo akewi a ma rira kakakiri awon oju opo yala awon fanran kokan ti won ma nse ama lori ofe ati jo rira wa soju bayi ojo akoko ri ta jo lori ofe ati rira wa soju inu mi si dun ara mi si ya gaga bi ara akeko aso tan ba nso ododo akewi lotun ododo akewi loke ododo akewi ni sale omo bibi ilu ogan ni ododo akewi o
3: omo bibi ilu badan ni mi
0: ni agbole wo ni badan tori en to ba jo mo badan yo ni agbole
3: won si ni agbolu aje
0: ni agbole
3: agbolu aje
0: ni agbole
3: agbolu aje loke are mo
0: loke are mo abi eyin badan gangan
1: wa gbagbe asa ibile wa olajude la wa gbagbe asa ibile wa
0: ibere kan ma n tawo tase ninu mi ti n ba ri awon to ja won akewi bi yin bayi to ti lami laaka ninu ise te eyan laayo yi mo ma n lero pe se o ni oju ilu ilu to le kewi ni abi gbogbo le yoruba kaaro ojire ni won ti le kewi abi ilu kan wa to je pe yala ipinle oyo onile ibadan o ewi kike o ye ku ma lo nbe nja awon elewi na wa lawon ilu mi so loju ilu to nkewi abi gbogbo ilu lo le kewi
3: ko si ilu ti ko le kewi to ba ti je ilu to tin so ede Yoruba koda awon ti o so ede Yoruba gan won ni bi won se yin awon eyan won
0: ni bi won se yin
3: awon eyan won
0: ha a wa ri ni a beere lowo eni odudu akewi isi ewi kike yi to je pe te ba n ke lawon oju oju opo temi ti ma wo yin emi ma wo se o je amotorun wa ni abi eko ni abi ebun ni se ebun ni abi e loko
3: sheri lati ojo talaye ti dai lobirin ti ni to tajo ko e lo lati ojo ti ti won ti yesinsi ti bimo ti e bai lo ti ma jo mi wo re lo lapa kan ebun amotorun wa ni
0: ni fun eyin abi
3: ni apa keji ki ko tun ni mimo
0: ki ko tun ni mimo
3: nitori pe akiri kofa ati agbele kofa enikan o mo fa ki jura won lo
0: ninu akiri ko ifa
3: ati agbele kofa
0: ati agbele kofa
3: enikan o mo fa ki jura won
0: to to se bi owo eyin agba
3: civilization to
1: jangba gogo dada eba
0: ododo akewi nje ti e lori ofe ati kawe yala boye to tesiwaju ninu eko ri an gba te ku onile ileewe alakobere e tun lo girama se ti e lori ofe ato ti tesiwaju leyin girama
3: ah mo kadie ngba ti mo kuro nileewe girama mo lo si ileewe Emmanuel Ayinde College of Education ni Lalate campus mo si tun se ipale mo igbaradi lati lo yanju degree mi
0: pelu ogo olodumare olodumare o si se nrorun
1: ninu asa dile won tun ma nse
0: eh ibi awilade kini ewi kike gangan ki lo ni se ninu awon ayeye ta ma nse ki si nipa ewi kike gangan ni awujo wa
3: ibi ta ba ti be oro ni pe kini koku ewi kike lawujo wa
0: lawujo wa
3: seri ewi kike lawujo wa o ku oni pe mo fe kiwi nitori pe ataato o mo je ki eran to de ba to de ran nidin ni
0: ataato
3: tori pe o de te ran ba ta ti o ba to yo de ran nidin lo fu ari ba fun pe iwo ti o fe kiwi lawujo awon eyan won ri a kiwi lawujo gege bi olopa awujo gege bi agbonu awujo gege bi eyan pataki lawujo nitori pe in to ba nsele to ba ku de ka to enu akewi le ti gbo in to ba si nsele to ba da pe ah lagbaja se eyan enu akewi lati gbo bi mo se mo ki baba mi kan pe ojo loja ye pe jo fe mejo bo didi eran lo fi fun lo nje ojo me ndi logun epo tan lete we ni bani ke bi baba mi ada mo to fun mi ni le to si ni nko le si te ba wo fun oro ti mo so yi o je ka mo yi pe eni ti mo so ro nipa re yi baba ni wi te ni babo eyan re ni ti mo ba tin kiyan ni san besun fa poro ori o ye ke ti mo yi pe iru eni ti won ba wi yi na eyan kan na ni lagba bi to hun na wa to di fa fun pe enu akewi le ti gbo mo se yin eyan enu be na le ti gbo mo se mo bu yan o fi je pe ise akewi lawujo o da gege bi olopa awujo ni to je pe enu won lati mo in tin sele
0: ninu awujo.

0: Olorun oku ni pa gbogbo awa to je pe a fe je ka sa ti se yo ba pare
1: ti lo deze fuyawo lai gbojo wa nitori ko ma nba
0: iya wa adekunle ojo kristana awon wa lagban dojuko mi nbo odo re ati gbogbo awon ba nbi iru won tan ti wa lagban dojuko mi nbo odo re gbogbo yin patapata na ni npada logo enu alolaju tin gba awon nkan kan danu ku lo wa inu mi asi ma do tin ba ri bi iru awon eyan bi mi bayi o je pe won gbe asa ti se yoruba laruge inu mi ma ndun daada ni ododo akewi mo wa fe bere lowo yin olorin kan korin kan abi eje mi o so tori se orin ko won fi remi si oro si so ni ka rojo lati sin dojo keji dojo keta kuni remi kuni remi e ti won fi remi le mi nse yi awa de pati aba dode elomi ode olomo o ti e ti pe die o de bi ode ni ode tan tin so de oloku o korin bada bada amuda iyen orin igbeyawo ni bi oloku se ri pe o foju awon to nje awon ti won je manager o foju won gunle nigba gede ama ta ba ti e wa de bi olomo ododo akewi ebi wo la ke folomo
2: ewi ta ke folomo ko bero papo mo to niyawo to niyawo ko bero papo mo to loku koda mo wa ni bi eto olomo kan ni imi atawon eyan mi kan na ti mo lajo lo won so pe iru orin wo la ko fun olomo baba baba fe obo lawujo oni e ba oni orin to ba wa le na ko asa fi nkan ko le mi na omo ni koko aye o omo ni koko aye iya mi mo raran tore mi laran re omo ni koko aye
0: iyen ko ma je tolomo abi
2: e
3: te la wa gbagbe asa ile wa civilization
0: dodo akewi
3: lo ja gbagbo
0: ibi e tin mo jade olodumare oni jogbe o a wa de bi onisile ki la tin ki won ni bi onisile tan ba nsile lowo po la tin ki ni o nibe o
2: ba ti ki won ni onisile ere mi so si waju pe ko ye o ye ko ya to gidi n gbe si tolomo baba si dele onisile baba won ni bi tan tin sile adu akire kari ko mo wo pa won o na ni adu ata ma gba eyi e se yi o ni je sare ko ni je po si yin omi otun yo tun kun so iru awon oro bebe yo ma jade lenu akewi bo ba je pe agban ni bi tan tin sile
0: tan tin sile ni e seun yin to wa ma te si waju ninu ibere bi meji abi meta to ku mo be je kawon eyan pe wa wole be ba tin lori ofe ati pe wa wole nte ba fe bere lowo akewi ke si lori ofe ati mu bere kan ero bani soro to ja si kan ni agbon magbe re 0916893 1000 elekeji re 0915333493 eleketa re 0911333893 ti pe ba tin wole amoju ero mi ma ba ngbe ipe un
4: owe lesi oro
0: oro lesi owe
4: oro ba sori
0: owe la visa wari re oruko yin ati be tin pe wa o
4: oruko tebele ogbotade seyi lati asolo eke ya number 1
0: ogbotade seyi lati asolo ile be bi akewi
4: eje yawo yawo bi opo si gba san bere re
0: ki le pe
4: awon obi won yawo na ko si
0: won ni yawo lawon obi yin ko si yin ni esi mu bere ka ko mejeji papo le kan na tori awon eyan oju oko mejeji o nseju
4: ibere kere ibere kere
0: ibere kere o ye ma gbo won le ba won ni yawo lawon to bi yin ko si ngba te fe bere akewi
2: seri lawujo ta wa loni yi ko se ni ti obi mo to so yi pe oun fe ko lo ma korin abi oun fe ko lo ma kewi tori nigba ti awon to nkorin tan fi ya korin nigba na lo gbe oju dudu won o mo pe bi o se pada wa dani sugbon a dupe pe lode oni lasiko ta wa yi opolopo gan tin mo mo lo sodo ga kan yi pe e ba nko ti se pe boya o mo gan lo so yi pe o wu oun opolopo awon obi tin mo mo lo pe e ba mi ko omo yi ni e ba mi ko ni ni orin
0: se yi ogo tade se ti wa gbo ntan so bayi ibere kerin te wa mu won ni abiyamo ota gan
4: eni se ota ole
0: eni nsise lo ta ole abi te ba se dada je gbo olaju sada ma ba n gbe ipe un to yi pe ba tin wole hello
5: Oro
0: lesi owe.
5: Owe lesi oro.
0: Oro lesi owe.
5: Ede oro gba o. Ododo Adewi mo ki yi o.
0: Ododo Adewi ya wa ki yin. Oruko yin ati
2: mi le kwa ko
5: ede da to na din ki la ka gori yin okan ke o.
0: Ami Olorun Abileko.
5: Mi na tara waju o.
2: Ami ase.
0: Ki le be bere lowo Ododo Akewi ti yin ti ibere lowo. Eh
5: mi o, mi o ni bere ki n bere lowo leyin ki n ba won mona.
0: E fun won mona.
5: Ki won se jeje. Ki won se jeje. Ki won si ni teri ba ku teri ba amo pe nto ni teri ba ni tele. Ko je teri bo ku teri ba. Ori ri akan ke e mo mo se o.
0: E
5: ni sa so po je o.
0: Abile ko da so la lati ago Olunde abi.
5: Ya da bo Olunde.
0: O nka kini so nka ke wa.
5: Ya mo nka ke wa.
0: O nka ke wa patapata so bayi pe ajaran run.
5: Adara ran ni pa pe yan ran ni tuni
0: te ba se dada iya wa je gbo ya le yin sese n dara po mo eto yi abe sese n gbo wa fun igba koko lori abala ti a wa ni ape ni abala so mo owe pelu alejo wa ododo Akewi lajo wa lori eto fun ti irole hello
6: owe laisin oro
0: oro mo lesi owe
6: Baro ba sonu.
0: Owe la visa wari re. Oruko yin ati
6: le
0: ti pe
6: o. Ya manage ni bawo. Awon oni ballu na pariwo nile wa o. Hello.
0: A n gba yin ki le fe bere lowo Ododo Akewi temi o ti bere.
6: Mo fa fe ti Ododo Akewi ni o.
0: E fe ki won ni.
6: Agbara Olorun e dagba e dogo.
2: Mi ase iya mi.
6: E de bi tawon asiwaju yin na de e jube lo o.
2: Ase yin.
6: Amen. Ori ogo yin lori kun mere ni agbaye. E ri lo ko ni wo mi.
2: Amen. Amen.
0: E se oya wa.
6: Mo fe ki won ni.
0: O nka kini so nka ke wa.
6: Aloro o.
0: Aloro abi.
6: O nka karun. Beeni beeni.
0: Iya wa.
6: A so leyin eto. Hmm.
0: Ki lo iya wa Olajide abi?
6: Beeni sir, beeni sir.
0: Okay. Iya wa Olajide Abosede lati Apata ni Ibadan abi?
6: Eh, o nke karun.
0: Ti n ba ko lori eto epe mi, epe mi.
6: O ti baba fa mo ti gbo mo ti baba.
0: O nka karun so bayi pe apu ni lo le.
6: Ti la pe yen na
0: Abu ni lole
6: Abu ni lole
0: be ni
6: Abu ni lole okuku mo ohun to nse ni
0: te ba se dada a je gbo
3: gbagbe asa idile wa olajude
0: ti pe ba tin wole ma ba n gbe ipe tori ijoba ko

0: leke lati bo
1: amuloko
0: owe lesin oro lati amuloko toro ba so na nko onka kini so nka ke wa iya yi onka karun ti lo onka keji so bayi pe ki le ti e koko ti e fe bi ododo akewi ninu obere temi o ti ibere
2: awa na kin yo mami
0: awa na nkin yin
2: ami ase
0: se fe ki won ni abe ni bere kan te fe bere lowo won yala temi o ti ibere
1: ani
0: ati won ani enike ki won ni onka keji so bayi pe abijo omo
1: Abi Joma.
0: Bene. O pakaso abi. Ododo akewi. Yala won ti e fe pe yin. Gbogbo awon ti won gbo wa won ti e fe pe yin. Egbenu si kini abi egbenu si. Awo ju opo wo ni won ti e kokko le ti ba yin pade eja kokko soro npo ju opo tawon eyan ti le ba yin pade yala ise te yin yan layo to lodumare gbe fe yin te yin se oju opo wo na ti le ba yin pade e ba nka gbogbo awon oju opo ntori ijoba akoko
2: won le ba wa pade ni oju opo Facebook
0: pelu oruko wo
2: Olarinwaju Olalekun Ododo Akewi
0: iyan akoko
2: ni oju opo TikTok Ododo Akewi
0: iyin ekeji
2: Instagram na Ododo Akewi
0: iyin eketa gbogbo oju opo meteta nle ti le won ti le ba yin pade
2: be ni sir
3: Olajude la wa
0: ipe ba tin wole mo ba ngbe ipe
3: ba gbe Aisha idile wa Olajude
1: hello
0: Olajude hello
1: ove la soro
0: oro mo lesin owe iya yi
1: ba ba son
0: owe la fi sawari re oruko yin ati bi en tin pe mi
1: Bosela ti amuloko.
0: O se wa so wo eyan ara amuloko bayi. Bosela ti amuloko.
2: Ara amuloko la wa na.
1: Bẹni so, akalejo wa so.
0: Ododo na ngbo boya tori pe ododo je ara amuloko sowo gbogbo yin loni o.
1: Sa?
0: Mo lo sowo eyan ara amuloko loni boya tori pe ododo na wa lati amuloko.
1: Bẹni so le ko wa lori sa.
0: Se won le ko yin lewi, ododo won ni se le ko awon ni ewi.
2: Ben
0: se eni le ile eko ta ti le ko yan be ni class te nlo fa awon eyan lati ko iwe
2: ani class kekere kan ti a nlo fa awon eyan lati ko iwe
0: se gba bose anti wa bose kan to ku lori eto won fi ero oba ni soro won le e pe won e jo so yen leyin eto a me mo bere
1: onka keje
0: so bayi pe ki lo nka keje so adamo le se
1: ta
0: Adamo le se lo nka keje so o paka so
3: ila wa gbagbe asa ibile wa
0: intan so nanu lara awon beere temi o ranti nanu elo pe se won tun le ko yan ni ewi elo
1: owe lesin oro
0: oro mo lesin owe
1: oro ba so ni
0: owe la fi sawari re oruko yin ati bi e tin pe wa yi
1: atima yusufu la to mi yale ni aka awon alejo wa o
0: alejo wa na ngbo o
2: awa na kin yin
1: o ni ti se lagbara olohun
0: ami olodumare
1: o omo ma so
0: ami olodumare o Fatima Yusufu lati omiyale pe meji kan loja ba ikan la lomi lona adugbo bi temi ngbe
1: olomi ladugbo yin na ni
0: olomi lona adugbo mi ko ni baje onka ke lo le fe mu
1: aje mu nka onka kejo
0: onka kejo so bayi pe adire ko sori lanko lanko lasan
1: eni to ni aje la n ba wi
0: te ba se dada aje
3: bo lo ja gba
0: ni n ba ri bi pe bi meta si in to ku lori eto
3: ninu asa dile jana ma
0: un alolaju ti gba gbogbo edanu ma lo te emi ni sin inu dile ta ti bi emi ti n ba so nti mo gbanju ba ninu dile wa e ko ha
3: ni
0: mo si tun se wa mo si loruko nkan yen
3: mo si tan ba
0: baba to bi emi saye onisan go ni Koda mo si loruko sango amo won fi pe mi mo
3: somo won ko
0: amo laju ti gba gbogbo edanu ma lo tan
3: wa bo mi soru
0: ai mo ye to nje ogun se kini kan o ti le ogun danu
3: ba ti un kan
0: hello

0: kolobe
1: se nkan le ja dariji yawo
0: e kolobe
1: se le ja dariji yawo
0: e to le se ni se ti mo fi le dariji o ni pe lo gbe ya re ko mo gbe obo wa so
1: o le gbe bi
0: wo ko wa lo su beta bi na
1: o le gbe bi nkan te ba fe se fun e se mu nbo ewo mo fe wonu le ja re e nkan lo ti awon ma awon mo bo se ri hello hello awon ra le yin e ti lo tojo fun won
2: ele kura le o
1: yes ma
2: kilo de ki n gbe 2000 pari eyen
1: a n gbe ko wole ni yes ma
0: yes ma
2: ji mo so ti gbo
0: ah eh so gbo bayi
2: won lo jeun omo o
0: eh
2: ari ji mo gbogbo ko si nkan to le se fun won o le so re tan o
1: Ka ma se wa ni daiji won ni bayi. Oh. Oh, ki wa grandma gan ji mori mu won awon tun sadura. Ah. Awon tun sadura. Ah, tori Olorun.
0: O ti won so fun o ni ko se. Eh, ti won so fun o ni ko se.
1: Ewo.
0: Ajebe, mo fe pa won yan le olori.
1: Mo fe wonule.
0: Eh, ko sun orun katawon eyan sun.

0: Hello.
1: Hello.
0: Yes, I call it, sir.
1: I call it, or Benny, I do look at it in your last quarter near Pata.
2: Yes, sir.
3: Yes, sir.
1: Mama, you go, I'm buying a car and pile it. Cole, she ain't left it, ain't left it, ain't fine left it, there's a lot of young yard. I don't know. So I bet I have to yell you down. Careful with for long, get to my bedroom for one. Yell them after on low, low, low, low,
3: low,
0: Ọ̀rọ̀ yìí ó jọ bí eré ni.
3: Kò kí ṣeré o.
0: Kò kí ṣe ó sì jọ bí àwàdà.
3: Kò kí ṣe àwàdà.
0: Ah, odówo la fẹ́ dọ̀run láì sí báyìí.
3: Ejo mọ̀ pé àwọn èèyàn kan wà tí wọ́n ń ṣerú ẹ̀. Tí wọ́n ń ṣerú ẹ̀. Kò dẹ̀ sí bó ti wù kó rí. Ìyá ẹni nìyá ẹni ọmọ jẹ́. Òbí ẹni lòbí ẹni ọmọ jẹ́. Mo máa ń wo kankan. Oh, pe ki sawo.
0: Sawo.
3: O ti mo máa ń wo ni pe ka so pe nigba ti ya yen loyun yen. To loyun wa.
0: O gbọn danu.
3: O wa lo gbọn danu bo won o ti se tan to fe, o fe lo ile oko. Se ta je loni sa le je. A le lori o fe ati je. Now, o wa loyun yen. Fosu mesan. Fodun meta o fi se toju wa. Ninu re de ke se odun beta yen lo ti pe omo to bere ilewe a tu sare jana jana yo ji la fe jumo a tu ma dana a tu lo wewa a tu lo a tu se gbogbo eyun a tu ma sare omo won oje omo won onje to omo tun sick to ara omo o tun le nko
0: irora to ti e la koja ko to bi nko bo se omo be mi o se wa gbe wo se ri eyin agba na ni ta ba wo didun fun a hora de
3: go a hora de go
0: Sheri won le sewa yala baba lo seyin abi iya edakun eja fi idajo sowo olohun e won ja ti tori e fi ya je won ne ri pe lara awon eyan awon olopo lo ton pe awon eyan daada ni ti en gbo kan ni yi ah won ni yo mo dabi yo wa mo yipo iru nkan be yo mo yipo
3: eh o ma yipo ni te abati le ni pe no pe ah mo fi ya je ko si wahala obi oba ti e lo se mo pe itun yibo asori ti wa na awada bi esan
0: awada bi

0: ẹ̀ka àlẹ́ kú lé o. If you're ready for me, I am ready for you. So why don't you tell a friend to tell another friend to tell a friend to tell a neighbor? Pesa delere yin titi de o. It's time for Call and Win. Call and Win, go gone little. Koni kon gagbo magbe Wells Radio 89.3 FM ile to ku fun ogbon to ku fun imo to de to ku fun oye yeske. Awo di weekend yin lango odo ti yin. E ti mo bo se nlo lori Call and Win nibi te ti lanfani lati jebon the soft. Eyin ba ti down ibere sa delere ta be se on ti sa delere ife le ba jebon. Ti mo gbogbo e bo se nlo oye ja check it out ni nire ale toni 1260 ojo po te fi wole ni 0916893100 0916893100 tabi 0915333 4893 0915333 4893 tabi 0911-333-893 0911-333-893 joke mete tani nye o na fa won to npe 0916893 2000 0916893 2000 seru ojo opo nye eyin te npe eka yara to gbe royin to gba royin to o ti get e be yen ohun to ba ni se pelu royin ni ojo opo yen wa fun ti 2000 yen ni o tori awon kan ti pe asadelere ki lo sele a npe 0916893 2000 e gbe yara to tin soro yin papo lo wa fun o eni nkan kan to nsele ladugbo yin te fe to awon eka oniroyin wa leti e gba o Wells Radio kan bye sele o. Ehe yara yen ibe gagagagan ohun lo ni 2000 yen sugbon e pe pe sinu kulu bayi e fe pe sinu kulu 0916893 1000 0915333 4893 tabi 0911-333-893 oya eja bere ero ti wa nbe papapa e ma gbagbe password trivia tale yi ninu gbogbo onje te o wa ewo lo nira fun yin lati seju awon kan bi sadelere bayi lati pogi ni ogi yen ni god abeg lati pogi bayi assignment ni oya eja be lati bi ta lo wa nbe hello
1: west radio yeti na be 3 fm
0: ni be gogan le wa oruko yin ati tetin pe
1: adelere ajani kende lati
0: eba mr ajani kende temi gogan
1: adelere
0: gbogbo sekere mi fun yin lale yi
1: akuru yejo.
0: Yes sir. Bo
1: ni ti ni na to bu fe ko.
0: Eni?
1: Eni to bi e ko la na to bu fe ko sa dele.
0: Yen wa mi, wa understand your network o da mi gbo o. Ki lo pa won lekun?
1: Ah, wo ye pe ni to sa dele mi ba ti ajoko mi tori Olo o ti ni.
0: Hello, network you clear. Hello.
1: Oh
0: yeah, Mr. Oh yeah, Mr. Jani Kendi, onje wo lo nira fun yin lati se?
1: Onje ti it don't need to get your game my wa get your own wife, take your game my wife,
0: Yeah. Accountant ni fun ni recharge card the 200 fun number 45 show lo
1: no adele
0: accountant ni 300 final offer
1: e ba ti si adele
0: final offer niyan o 300
1: e mo wa
0: e ja siwe le koko bere
1: I should look the shekere. Elu.
0: 300 for Mr. Janike and date me gogo. Ni number 45. Mori recharge card. Try again. Ni number 45. Thanks for calling. Hello.
2: Can I go back?
0: Okay.
2: Elu to for me agba. To kun for me mo. To da to kun for me oye. Well, Radio 89.3 FM. To kale si Alafia Avenue, Oluyole Estate, Ilu Ibadan.
0: Ni be gogon lo de wa yen o sugar temi gogon
2: le se ka le sa
0: bo ni gbogbo ologun eru lale
2: gbogbo ologun eru wa fine fine
0: o ya sugar o nje wo lo nira fun sugar lati se
2: kin gbo mi le na
0: ah ah ibo la tu ja si bai sugar number lo fe check out
2: abi ke kin po gari
0: number wo lo fe check out
2: number 11
0: number 11 1 and 1 accountant ni fun sugar ni recharge card 250
2: and water
0: ki mu 250 ewa
2: when is am the stress accountant fi the stress sadelere
0: asulu di shekere
2: louis sir
0: 250 for sugar ti bi gogo number 11 langui bi be
2: e ma so
0: thanks for calling but e je pe try again lo wa ni number 11 hello
3: Radio 89.3 FM.
0: Ni be gogo le wa oruko yin afi te tin pe
3: mi fi sala niyan lati yoro
0: eh ma mi ola niyan temi gangan
3: e ku je meta o
0: yes ma bo ni gbogbo iwo
3: ro mi pe ni gbogbo ewo o
0: ami olohun
3: mo
0: mo ro pe ma ma ti travel tele ni mo ro pe ma mi ti travel ni
3: be ni mo lo Kwara
0: okay eh mo guess right na mo ma won temi si mo mi oya
3: e ba ri pe mo ko tin Facebook na n bayin
0: abi o ma mi olaniyan
3: yes
0: a mo pe obirin lo saba ma ni kitchen amo onje wo lo rorun lo ah lo nira fun yin lati se
3: onje to nira lati se iyan lo nira lati du
0: iyan ah iyan yen ah o easy baje ba awa kan le gun pe lowo kan
3: nita ti e se yin ala forogungun e kan pe de nita ti wa la nso
0: eh ah o na si ni iyan
3: awon yin olorogun ti wa iyan tan fe ro gun gbogbo e lo ti wa bayi
0: eyan tan fe ro lo
3: ah tan fe ro lo
0: oya
3: seri se gbo ti wa
0: oya number wo ni ma mi ola ni yan fe check out
3: Number one
0: miracle loluwa fireke bi se gbegbegbegbe ti gbegbe accountant ni fun recharge card 200
3: ah okay re mo ti jabo ti pa
0: accountant ni 300 final offer
3: yes so 300
0: final offer ni yan o kila ti se bayi
3: ani mo ti jabo ti pa okere
0: kila o ti fi yi si o ekiti kete
3: ibadan kete
0: iwo road kete oya mami olaniyan 300 ni se ki si
3: esi
0: ah ero dada o ti pete ti gbebun o
3: na mo se ni accountant ba gbo wo si
0: accountant wa ni final offer ni yen bayi o
3: le ba na mu wa mu ni gbe
0: bo mami olaniyan 1000 naira marun mo ko wa loni o
3: e ma me je o me me se ka ege mi ba
0: ah okay asulu di sekere
3: alu
0: asulu di sekere
3: alu sekere
0: 300 fun ma mi olaniyan number 1 gerege sugbon gba ti mo si number 1 mo ri recharge card 100 naira ni number 1
3: ah mu ma thank god
0: you thanks for calling 0916-893-1000 0915-333-4893 that'd be 0911-333-893 Wells Radio 89.3 FM call and win go gone little if you're ready for me I'm ready for you hello
4: Wells Radio 89.3 FM
0: ni be gon le wa
4: eka le sa
0: eka le ma o
4: ade leri
0: eba gbogbo sekere mi fun yin oruko yin ati te tin pe
4: alaba atinuke lo nsoro
0: ki lo sele gangan na
4: happiness mister
0: ma mi alaba atinuke temi gangan
4: emi ni yes sir
0: bo ni gbogbo adugbo yin lale
4: adupe ologun eru wa dada
0: ologun eru wa fine oya Onje wo lo nira fun yin lati se o le je pe ki se pe really mo se o le royin loju tabi ko nira ewo ni
4: fufu ni
0: ah fufu
4: iyan lo te mi lorun ju lati gun
0: wonderful iyan
4: be ni lo te mi lorun ju lati gun
0: se be ma fun mi la address ta ba ti pare eto
4: be ni
0: ehe tori akawa kan wa ka wa je yan sugba fufu yen assignment ni
4: ah
0: fufu yen mi gba ti o ah sawon yan ma mi atinu ki alaba sawon yan ma nro fufu fun personal meal ni ki se fun tita o
4: beni
0: e pa fe jenule awon yan ma ro
4: mo eti e
0: ah wow e ma ro pe fun tita to mo pe process e la o le die
4: ah ki se tita fun riro ni ile mi
0: wow o ya number wo le fe check out
4: e fun mi ni 50
0: 5 and 0.
4: Bẹ́ẹ̀ni.
0: 5 and 0 accountant ni fun 200.
4: Sade.
0: Accountant ni 250.
4: Ai ba mi fe ba mi ko si.
0: Oda accountant ni 300 final offer.
4: E ba mi mu e ba mi.
0: Ah e ja si wo 1000 naira. E mo je n pariwo 1000 naira marun 1000.
4: E ma worry.
0: 1000 naira marun ni.
4: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Se ka si.
4: Eba
0: Eba hello.
5: Hello. West 89.3 FM.
0: Nibe gogan le wa. Oruko yin ati bi te tin pe.
5: Ibrahim Abbas lati Amuloko.
0: Ibrahim Abbas.
5: Lati Amuloko.
0: Lati Amuloko Ibrahim Abbas itemi gogan.
5: Yes.
0: Ah, Ibrahim Abbas bo ni gogo Amuloko.
5: Alafia lawa.
0: O ye Ibrahim Abbas papapa. O nje wo lo ro lo ro lo royin lo juju lati se.
5: E wa ni o.
0: Kese wa.
5: Well.
0: Ah, e joro kilo sele nu e wa. O kan royin loju ni abo nira die.
5: Ki o pe ni ko ni se ti jina.
0: Ko de ko ti
5: jina. O
0: ma so yin. A kokon sa na. To ba da wa ti wa sa tan. A ti wa duro bi 62 hours. Okay now. Oh yeah, number we le fe check out.
5: 33. Well.
0: 3 and 3.
5: Well.
0: Accountant ni fun yin ni recharge card di 300 fun 33.
5: Emu wa.
0: Ashilu di sekere.
5: Please. Edu.
0: Ah, Abasi. Ko ma ti sen to je 1000 naira lataro. Ki le so?
5: 300 ni edu okay.
0: La ni ma ti 1000 naira marun ni mo ko wa loni. Ashilu di sekere. 300 fun Ibrahim Abbas temi gaga won ni mu 300. Well, she son to wa number 33.
5: Eh sir.
0: Ketimo. Number 33 mo ri recharge card, try again ni 33.
5: Ah,
0: Olase. Olase. Hello. Nibe gogan le wa.
6: Ba de le e kale.
0: E kale sa o.
6: Bogun be lati na ka.
0: Bogun be temi gogan.
6: Ba de le e kale.
0: Bo ni gogo be eruka.
6: Alafia la.
0: Oluwa seun, Oluwa seun. O ye, o nje wo lo nira fun yin lati seju.
6: O tun je tan nira.
0: Eh? Eh?
6: Ba je denu mi o.
0: Eh.
6: Ke le to nira.
0: Ko de se to royin lojuju. Eyin ti mo ma gba address yin po ta ba ti pare eto loni. O ya
6: la.
0: Number 5. Number 5. Accountant ni fun ni recharge card 200 number 5.
7: Anika bi.
0: Accountant ni 250 final offer.
7: So balance there.
0: Final offer ni 250. Ewo le je ka shi. Ka shi beyan abi. Ejo je nsi. Ejo e sanu me je nsi. Ah, what is salon? What ejo mo si o dabo. Oh, that 250 fun bogun be nbi be yen. Hello.
8: Hello.
0: Hello,
8: West Radio. Ekaleo. West Radio is 89.3 FM.
0: Nibe gogan le wa. Oruko yin ati bi te tin pe.
8: Sana baba sata muloko.
0: Mi gbo.
8: Sana baba sata muloko.
0: Taiwo Abbas.
8: Bene, ta sign up.
0: Okay, Zainab Abbas.
8: Bene.
0: Eh, hey, hey, anti mi Zainab Abbas lati amuloko bo ni gbogbo amuloko lale.
8: Dada la wa
0: o. Samuloko nta sansan.
8: Ah, o ta sansan.
0: Nta sansan. O ya, eh, o nje wo lo nira fun yin lati se.
8: Ekuru ni eku.
0: Ah, ekurus. Kini oyinbo ekuru?
8: Ah, mo o.
0: Eh, ekuru na ni. Eh so ibo ire kin fun yin bonus.
8: Ewe
0: kuru. Eh, my boy kuru.
8: Ewe bore.
0: Ah.
8: Eh, le wo pa lori phone o.
0: Oh ya, oh ya, number ko ni fe check out.
8: Number 4.
0: Number 4. Eh, accountant ni fun yin 200.
8: Ah, 750.
0: Accountant ni fun yin ni 250.
8: Ah, evan pade.
0: 300 final offer.
8: Eva SC.
0: Kinshi.
8: Eva SC. Eva SC.
0: Auntie ze na bo ero dada o Kinshi.
8: SC.
0: I should lose the shekere.
8: Bẹni elu.
0: Eh, 300. I should lose the shekere.
8: Elu.
0: 300 accountant gba nkan re. Auntie ze na bo nigba ti mo si number 4. Mo ri recharge card nla nbe. Congratulations! Recharge card 100 naira lo wa ni number 4. Hello. Eti wole o. Hello. Eh, Emma ti wole. Ah, uda bi pe agbe mi ni, mo binu. Hello, Kale.
9: West Radio, it's number 3 FM.
0: Nibe gogan le wa. Oruko yin ati bi te tin pe.
9: Eka, Kale. Ati wa Yusuf.

0: Fatima, o nje wo lo nira fun yin ju lati se tabi?
1: Ah, iyan ni ka to be fun ka to se gbogbo e wa ya mo dani a ti ro papa
0: pa iyan ni a se tabi ta ba fe te gari sa mo te gari ni aba mo ro gari
1: a ma te ni
0: a ma te gari ni
1: a ma te gari ni te ya ba fe ro yo be ko ti yo ri gbogbo e ti ni ri ro
0: eh
1: mo ma je
0: mo ti ti kon kan kan lai sin ni so akin ro gari a ma te gari ni esugba akin fe ko si akin fe ko se lubo asi mo ro lubo ni a ma ro ka
1: e ba gbe mi ka na asi mo aro yo ho ya ti ro
0: eh ah oda gbogbo e gan a te boya question next week ni sa te gari ni aba ro gari o ya ma mi Fatima te bi gogo number we le fe check out
1: e bo mi keje
0: number keje number 7 accountant ni fun yin 250 so lo
1: kolo
0: accountant ni 300 accountant ni 300 pe ti wole ti pe
1: FPC FPC
0: final offer ni 300
1: Ma
0: mi Fatima ko ti se n to je 1000
1: e mo wa ati wole ti pe
0: ani ani 1000 marun mo ko wa 1000 marun 1000 marun
1: eh a ma gba a gba jo mi
0: ki asulu di sekere
1: elu
0: ah he ye 300 fun ma mi Fatima ni bi be se n so to wa number 7 fun yin
1: e so
0: ehe se wa ri nsin o da ke mo gboro si sadelere lenu eh eh ni number 7 try again lo wa nbe
1: ah eh se ti agboro si tele o da e se o le se yo ni jo de
0: ami thanks for calling 0916893 1000 0915333 4893 tabi 0911333 893 hello
2: hello e kale o
0: e kale sa Yes, sir. What do you call you?
2: I've been Bola Olatunji Lati of Academy Ogoni.
0: I've been Bola
2: Olatunji.
0: Olatunji.
2: Tunji, not
0: okay, Olatunji. Ba, me I've been Bola Tibi Gaga Boni. Ibo la pe of Academy.
2: Academy Ogoni.
0: Eh, so Academy ko wa ni Odona.
2: Then
0: wow. Okay. Oh yeah, ba mi abi nbola ti mi gogan. O nje wo lo nira fun yin lati se?
2: Eni yo nira fun mi lati gun tori je sale mi.
0: O pa ti se mi lati sekere. Je bo sekere mi ati pari call awon, ati pari call awon lale. Oh yeah, o nje wo lo wa nira? Accountant ni fun yin ni 250 so lo
2: ah 250
0: accountant ni 300
2: ah 300 ni ni je mori
0: accountant ni 350 final offer
2: 350 e le ko si je
0: ah final offer ni e o se ka si
2: esi e ya mo do wa mo
0: ah ba mi abi nbola o le je try again pon nle o
2: eh ko si nda
0: Ba mi abi nbola lawo fe 400 one in to wa ni number 19 ni si o ba mi abi nbola nigba ti mo si number 19 laarin emi ati yin recharge card di 400 naira gerege lo wa ni number 19
2: o better
0: equilibrium o balance be yen thanks for calling yes sir hello e kale o
3: No,

0: Ibara Eledumare Oba koda aye mo se bare Eledumare Oba se daorun patapata pari ola oba patapata oba porogodo eleburu ke eleru niyin oba tori e ti osun se
1: awon tin ba ni je awon tin ba ni mu awon kan lo tani.
0: Adupe ore ija, adupe ore riri, madupe ore riri na, adupe ore riri lo, adupe ore biba shiri. Ati lo lati jejo, otun wo lo ninu anu re, otun da emi ti re ati temi si dojo ne, adupe baba da da isio. Ele no mo fin keyan wa kaabo, sori kani kanga. Agbon magbe kanga omi ogbon kanga omi ma kanga omi oye West Radio 89.3 FM ta mu kale salafin avenue loliole estate nile bada e kabo Ola yemi lawa loko mi Shasko mama fry tuntun ni osara ni agan na ni tori njo ba tuntun to sara to gan lo npe ni Shasko e kaabo.

0: sunu kore eto eleyi ti ma waye lojojo monday ojo aje bago mesan ale batin ruke
1: eni aba foro lo
0: yo babo won pe isin wo ikorowo nta ba ti jowo gigun ni ngo emi asi mo so kini kan pe ologbon kan oro mi ta mi ti aso ko se ni gbantan ko se ni to mo tan eni to ba to po un lo mo tan se ni ton fe dolohun oba ni eto yi ipele meji nlopin si gege be se mo wa mo se wa ipele akoko ina ni ipele ta ti mo sun ta fe foju sunu ko wo lojo to ni ipele lekeji re ina ni ipele gbangbala santa nibi ti eyan omo yoruba tata ti mo n teri si ibere ibere olokan ojokan ti esi mo ni anfani ati jepowo lati le se firewood diamonds a tun ti de ba se se o a fe se ba se mo se ko le ba ri bi ti mo ri e ke salara e ke sajero e wi di loro go aka e pa won okun e ke sawo obin e ke sawon omode ile e pa won agba agba e pe kan fa apiri tedi o oro sunukun ta le oni e ja tujo foju sunukun wo she ti wa nkan fidile abi ke she ti fidile nkan karo so modi abi karo de mo so ibi ki di o sa ti mo gbofun ni e ja lo soke lon number abade tarata in la wo ni toro sunukun lo nisansan e mo ikuro nbe o yesterday 9.3 fm an pada po wa
2: e file e mo ikuro Wells Radio 89.3 FM.

0: Hello, darling, Bembe.
1: Hello, Soloke.
0: Oju sono ko la fin wo.
1: Ogo dadi se ka solo.
0: Ra, e pari owe yi fun mi. Agbalagba to rejo ti o sa.
1: Arakuniya,
0: e seun e ti jebo lo sey.
1: E
0: seun gani, papa pa la se te ri.
1: Ba.
0: Baba ti bere be iya ba ti gba papa pa ni ego ni di gbe yan fe mo fa koko sofo baba se ba si ronu si abi baba no ye ja sun wa die e sun wa die ini mo fi n gba koko baba bere papa ka peda eyan ogun o le jebun lori eto yi.

0: Hello, Tani Mbembe.
1: Ara sinoko lafin wo
0: gbogbo aye lo ngbo yin
1: Abdulmalik lati je gbogbo
0: Oda Abdulmalik Oda Ibrahim ti pe lekan e seun gan ni sir. Happy New Year. E seun gan. Kini Yoruba n pe ni eyin ororo?
1: E tun tin gbo ma.
0: Eyin ororo.
1: Eyin adiye to sese ye.
0: Eun ni nkan kan ton mo so nipa re. O sese ye ni amo ti ko ti se kini.
1: Se ko ti lo mo ninu.
0: So dada o. E ti gba mo e ti gba dada, e ti bo soju e.
1: Ti ko ti sabale
0: e seun gan ni patewo fun ayin e seun
1: pa pa pa

0: Hello, Talim Bembe.
1: Ara sunoko.
0: Oju sunoko la fin wo.
1: Ajani kainde, owo yi la ta wona.
0: Ah, e ti pe tele.
1: Mo ba se to ni.
0: Oda. Ibere ibi ti mo fe biyin re. Awon Yoruba ni bi iba ba fe se omo. Akomu ni lotutu abi bi baba fe se eyan akomu ni lotutu be wo ba fe so ni ani bi to ti nko gbero ni were wo lo mo so yan ti eyi royan lara tele abi ti eyi so yan lara tele
1: eni
0: ha se ntun
1: eni eru
0: were wo ni mo so yan were wo ni mo so yan ti eyi so yan lara tele
1: baba ni
0: eh
1: baba o ni mo ko legbele
0: e gbo bere dada bi baba fe so ni bi baba fe se yan
1: eh
0: akomu ni lotutu
1: eh
0: bi ewo ba fe so yan ani bi ti o ti gbero ni lara were wo ni mo so ni lai so ni lara tele
1: e mo e ba ti ya ju ko mo ti se e je ko mo

0: ni papa ko to di pe mo bonu eto gangan ta fa ese loni ni kunkun dun eto won ka to mo kan lu agba mi eto na omedan oye olorun adegoke nlo ko temi je ko to di pa mo yanana asalaye atu pere pere oro lori ewo nile yoba eyin mo muwe kan wa to je pe pupo nu wa mo nse asipare to je pe won mi mo tin pa won dori owe ohun kodo won gbe gbagi ke se pa won na mo se be o o le je pe bo ti gbo lenu enikan bo je ni un bo ti pa ni o dabe pe ibe lati si asise ogun ti wale to fi wa je pa won na won wa npa bo ti npa on o ya o e ja sare gbe yewo lale yi ni papa be nsun ni e ma mo sun lasiko yi e pe orun we e yo e mo sun o o je ta kankankan abi asare sere dara ya die ka sare fo oke le meji ni ke mo ba sun o ya mo ba yin sa wada ni e yo mo pe o n kaloko ti sise lo lataaro ara n fesin mi na supe me ti sun e ka le re koko ke le rogbon dimu la chale toni
1: ori sun wa tori omo to ba so ilenu wo o sapo ye
0: eyin te ba fe wo wa loju opo Facebook Wells Radio 893 FM fan page le kan si Wells Radio 893 FM fan page oya o owe ti mo ni won mo sa akupo na awon eya mo se pa enyo to je pe amuwa lale yi o nlo we yi oye tete egbo awon ka mo pe akala magbo ke podun je akala magbo ke podun je ba won kan ti mo npowe ohun nu o mo pe loko gba elomi a mo wo pe mi ara enu baba arugbo mo ti gbo ni mo ti gbo tan pe akala magbo ke podun je iwo konkan loyi o se mo pe ko ri be eni suru gege be ti mo pe gbogbo ntin ba mu wa sori eto yi awo ti sise wadi a ti foro jomi toru oro a ti sagbeyewo gbogbo e pelu awon agbalagba pelu ise wadi ati mo jinle oni o mo ngbe gbogbo se ta ba ti mu wa sori eto leyin ke kan se aye so pe mo gbo nbi kan mo gbe wa sori eto enyo owe ohun tawon eyan ma npa pe akala magbo ki podo je eje ntu wewe se ri akala magbo eye ni akala magbo eye akala eye lakala akala magbo eye ni eye ohun a ma dudu asenu soro siwaju bayi oni kini kan bi gege lorun bi pupa enyo oni eye akala magbo inu gbo kijikiji ni si ma ngbe eye oni akala magbo eye yi ki fi be jade sita o le mo jade sita fun bi odun mewa tabi ju be lo nigba mi enyo eye yi o mo npa laye o e mo npa laye le ya akala magbo yi sugbon a mo podun je enyo akala magbo a mo podun je o itori e mo so pe asepa wa nu owe ohun owe akala magbo ki podun je asepa ni ke sa akala magbo akana magbo na npe isu ni akana magbo ya asu kan ke akala magbo eye ni akala eye akala oni yun ke se bo ti npanu ke soro eye un akana magbo isu ni jebe ya asu kan ni isu ohun we fi be je awon onise se awon onise ibile ina ma nsaba lo su yi akana magbo ke podun je bo ti bo we un bo ti lonu bo ti tonu te ri su yi koda ke eyan ma gbin o le sadede lale wu enyo bo ba ti takoko ti mo hu baye yo jeyo ni be eyan o gbin yo jeyo nu le yo lale wu fun are ni isu eya suji tan pe ni akana magbo oni won pe ki podun je ke se eye akala magbo so ti eyin baun e mo si gbo o ke se eye akala isu eya su kan tan pe ni akana magbo oni ki podun je mo ro pe owe ohun ti yeyin bayi akana magbo ki podun je nle mo so latoni lo o ke se akala magbo eye lakala o eye lakala magbo lo to a mo pe laye sugbon mo podun je sugbon se ri eya su tan pe ni akana magbo yi i mo lale wu bi won o ba gbe ngba mi eya su yi oni ki podun je bo ba ti takoko bayi to je o wu jade ko je o lale wu bẹyin ogbin yo lale wu yo si jade ona fi mo npowo pe akana magbo ki podun je

0: ohun awo gede n gbe lori asipa owe ni papa po ye ja bo sinu inu nkan ta gbe wa lale gangan eyin o ti mo ti mo ti rosrosi re eje n gbe baun eyin ati popo ati mu ati awon nkan orisirisi adidun to ti gbogbo obe o fi mo sokutu owo lori ina eyin awon adidun orisirisi de fi mo fo orun re si mu bi elemi meje elemi mejila elemi meedogun meedogbon Oni mo ti popo mara won lale yi lori eto ti won mu wa ina ni o keyin ara leyin ololufe wa ke le mo je gbadun re loni re butun na ni e mo pe ni bi o seyin ko sa wa eyin o nitori yin la wa se wa ni ha hin eyin ife te ni si wa na la wa na ni sin yi eyin o itori yin la se wa nbi o ngbogbo nti o si mo dun yin nla mo se ni gbogbo igba lori ikanne te wa yi
1: Yoruba lo ni ka wa so igba lode Yoruba lo ni ko biri wa iru ati bu
0: E ma gbagbe pe mo so lekan pe ewo ewo le Yoruba gangan la fe menu ba loni sugbon mo ni ka to mo lo si bi ewo hun ka kokko mu asepa owe tawon eyan mo nsasepa re ti won mo npa lona abadi to je ku boya ntori asise kan lasi ti tumo re hun e ti ranti akana mo gbo ni o akana mo gbo ki po dun je ke se ya akala o eya su kan tin je akana mo gbo oni o gbodo po dun je oya o ni papa pa lori ewo le yo ba gege be ti mo ipele wa ni le ka ro ojire omo ko tu ojire le yo ba o ibe la wa yo lori ewo le yo ba na la si wa ti mo po ni ruru asa ti se lo wa en yo oniruru eya oniruru asa bayi ni won tin se nle be kan ewo bomi ni bo tin se nle ware won le mo se be ni bomi o enyo eya ka okan lo lasa ti e lo ni se ti e lo si le ewo ti e nile yoruba ni ti wa na enyo nta gbe yewo lale inu ewo le yoruba o ya kini nje ewo gan bo lo ti se wa ibo la won baba nla baba wa ti ri kokan awon ewo kokan ti won fi abi won kan fi deru ba wa losan ni oye farabalẹ enyo gbogbo e gbo lale yi
1: akokunrin wa agbada ka so duro lara wa yoruba logoko ni o yoruba lo ni ko mo kunrin jila
0: se ri ewo te nwo hun enyo ton ba ni ewo ewo ni o ogbodo se o ewo ni kini yo mo debe o ewo ni kini un o mo se o ewo hun o je okan pataki lara asa ti se le yoruba enyo se wa ri ewo ta nso yi hey laye igba wa se laye atijo ti won ba pe nkan le ewo enikeni o gbodo fowo yepere mu enyo won e fowo yepere mu ewo o E ton ba ti le ewo ni bayi pelu hila lulo pelu beru bojo oni won gbodo fe pamo enyo ase to jingiri to fese mule oni ton ba so pe ewo ni nkan bayi yo bayi fe daju won e deja enyo ton ba ti pe le ewo yo bayi deja o won e deja lori ewo nitori he se ri ewo yi o je ona ta mo ngba lati kora wa ni ijanu lati mo wiwa kiwa lati ko oyan logbon lati toni sona fun awon iwa to ye lati dena mo jamba lati mo faaye gba nti o se ti o ye o sele enyo oni ewo yi lo se wa nle
1: aro bodo bale fun ya ti baba to bi lomo ko bi ko jila aro godu kule fun ya ti baba to bi lomo omo
0: ewo mo niki mi omo laka ki omo hey o ewo kenun le yoruba to ye ko fese wale gidi mo ni awon yoruba won mo aye to fi le fe ewo omo lagbara ewo ese nkan te yin o kan fowo yepere mu abi te yin o kan gbeju egbe kan o nile yoruba nkan to lagbara le ewo je
1: yoruba o eja agba
0: e ma gbagbe pe mo ti so le kan pe ewo ni bo tin ko yin te tan lo nle yoruba lati fi kore eni ni janu fun ibawi lori iwa to to ate yi to ye lati wu lati ko ni logbon lati dena mo jamba kan abo mi to ba fe sele enyo se wa ri ewo yi awon mi a mo lo lati fi dena mo laduri ka ba isan kan to je o bele sagware nikan gbogbo odi ti mo fi salaye itumo re baun e gbo ngba n ba debe tori isori isori le ewo pin si orisirisi ewo lo wa enyo ba ti le ewo asa ti ise be la le ewo dile ni dile oni kaluku lo le ewo ti e esin ta nse nko iba sese se ni woni iba sese igbagbo iba sese muslimi o lawon kankan teyin o tun gbodo se enga aye da yo laju ta ti e tun wa nu re yi enyo to de pa nlo imero lori sidisi awon ewo kan gan tun wa to je pe igba won ba pe omo osu wo ni wo o ba so pe osu bayi bayi ngba won ba wo ra won ah o fe da be pe rawo afefe ni wo o omo osu rawo afefe o gboro je bayi o o lodi si rawo re omo osu rawo mi o gboro mu bayi o gboro ja so o gboro wo so bayi o gboro mo se bayi bayi sokunrin meji kini kan ewo nu awon nkan teyin o gboro se ina npe le ewo ewo gbo odile ko kan le ewo ti e ilu won le ewo ti won enyo bilu tini ni dile ni in lesson esin tan sin o ni ewo ti e koda awon eya won ni ewo ti won orisirisi abalo orisirisi le ewo pin si nile yoruba ta wa yi
1: ta wa larugo eja wa ni soko gbogbo mo ndaye o gbogbo mo dudu apata pa
0: yoruba gbagbo pe eyin o gbodo deja si ewo tori be eyan ba deja ha mo hun ni tori eja o lagbara po yoruba e fe taja sori nkan kan ko mo ba fa la si gbo buburu ko mo ba fa la lori abi wahala le tori eh ise dede se o e ko to di pese se o ni kankan to wa nbe ni enyo yo be fe deja ba ti le ewo leleyi ewo un mo debe o ni mowo won debe won ti gba be nu to lo mo pe awon agba ka awon agba kan ti won joko ti won pe birikoto ti won si pe birikoto birikoto ti won wa pe o ya bo lati se kini ya o ti sele nu o de bolugbo mo mara o de bare sanu o e o ti de ba wa na nu o ba ti mo lo lo re o ti won si pe yin kale pe ninu dile wa e gbodo se bayi mo ti de wo fun yo di mo yin o o ni kankan to sele ko to di pe ru nkan ba njade abo jeyo ke wa se pe won wa so fun o pe ninu na wa ise bayi o lati igba awon baba nla baba tu wa pe oh kene ni bi aye da yo laju yi ah he he emi a mo nle agbara ti o je pe isele ti mo npada asele leyin mi eh e mo nla agbara pupo to je pe mo pe to ba ni ohun se tenikan seri oju re a mo ri tenikan oriri nipo oju re ba se ri tenikan giri tan lo ba jajo lojunu
1: ta ngogo mo o ge si lawa lawa ipade tori sun ile gbogbo yoruba o
0: mo so fun yin le kan pe isori isori nle wo pin si nle yoruba o ye ja bere latori isori akoko e mo ke mo ti ka le kan pa ni tidile ewo dile nbe ewo esin ta nsin nbe ilu ta n gbe gan won le ewo tori ilu ti o ba sofin ese osin bi awon ilu kokan won lawon ofin to ye pe ewo ni nkan ba ye gbodo se awon eya kokan won le ewo ti won esin won le ewo enyo orisirisi ewo lo wa o ya ye nkan kan mu latori idile ewo idile kokan se o mo pe idile ni e mo pe ko to di pe eyan di eyin pe eyan gbelu abo kan pe dare ni lagbaja omo lagbaja inu idile kan lo ti se wa idile tan pe idile re baba re iya re iwo awon ebi re inu idile eyin nu iwo atawon ebi e idile kan ni yin baun enyo idile kan ni yin ba se wa inu idile yin nu ebi to ti se wa oruko bayi so ni mu re lede gesi o ko awon baba re to nje enyo nti won o gbodo je nu idile yin en ti won gbodo se ati nti won o gbodo se se ri le yoruba ta wa yi idile kokan le wo ti won o le je nitori isele kan boya to sele ni o nigba wa se sawon baba nla baba won to je pe awon na ti se nkan kan to wa sokun fa ti ewo fi wa abi gun kan eh mo si gboto kan ri nipa adile kan eh to je pe iya agba salaye oro n fun mi oh o lagbara po o de je sare yan ko to de papo lori e ki nkan ti mo nso yi o le je yin daada aje nsare yan fun yin ni papapa enyo se ri nu dile ohun mo sa mo pe to ba bimo nbe eh iyawo won ti won fe to bimo fun won ohun to je aya ayo mokun to wa fe won nu ile ohun omo to ba ko bi o gbogbo omo yo wo ko ti e bi igbo ba bi mo tan telomi o pe ah e wo mo si bi mo tan yo ebi pa bi e ba nwo kele ke ba ngban tale lori e ba ngban obe yo si en yo ino dile ohun won o gbodo jobe yo to ba bi mo tan ko gbodo fo be yo kanu koda bi o ba tun je obe gan ko gbodo ni osa iyun iyo won o gbodo fo sa si iyun iyo won o gbodo fi si ah e ti se bi o se se janu ti omo won o fi podun kan ah ah mo ba bere pe iru kilo de mama eh so oro awon adile iye yin se won e je osa nle won rara ni yo won wa pe ah beyan ba bere en to ba bere nkan lo fe die gbo original lai rabu ki okere nkan kan sele ni kilo sele ngba ya wa o da o pada wa ni o tori oro ye soro ni ah emi si re emi e sade mi e tete ja mi lori nkan baun en tin ba ti fe se ah ipin tenomo gi ogun ni o di dodo king gbo ngba mo yo ya ilenu ah o yo olorun omo nla ni o oda gbe apoti nko fi kale si e si ma won ya agbalagba ah inu won ma ndu bo me ke ba nsumo won o inu won a ma dun omo kekere ti ba nsumo agbalagba won mo fun lawon ogbo kokan en yo omo to ba mo wo we yo se kini o yo pa gba je one ngba won tenu boro ah won ni nigba kan abanla won baba ohun awon baba adile ohun won lo lomo ben kan to je pe won fe baun en bi iya to wa je ya okunrin ohun tori omo okunrin to fe yawo nu ile ohun a mo rinrin ajo nti e te wa ri ya re o fi taratara ni fe si omo obinrin ti omo re mu wa le ohun sugbon omo ohun si wa nu oyun ko se n to fe se asa mo lo nlo kulo bi ilu eru o le ka so bi babi ba fun nu oyun igbo o si pe to ba fe fun lo nje gan agidi ni o fi fun die igbo ya odi ko mo kanra mo ko mo fun lo nje ti o ni osa yun iyo ti o na sa nu omo o je be se wa ri gbogbo inira wahala tan wa fun yi nigba to di asiko ti o ro bi bayi ko ni agbara ti okun lati fi ro bi pelu wahala to ti se gbogbo onje gidi ti o to yo mo je ti o ri je to je pe wahala ironu ti poju fun o pada je wahale lojo ti o fe bimo sugbon o bimo won o sugbon bi ti nro bi ti bimo won na ni gbedile on se pe ipe ah lati igba na lo ipe gbogbo omo bin ti won ba ti nfe wonu ile ohun afi ti won o ba je osa ne omo won fi mo duro ti o mo duro si won to ba fi le nje osa ah gbogbo won bayi awon atomo o ati iya o abi ko je omo won okunrin o ikanu won forifa ti o ba lo lo fi wa de pe egun ohun se mo won la won e si je yo nibe iyun osa iyo osa to ni tin ba mo tin pe lose elomi o mo tin jo osa eh osa iyo ni won ni o gbodo je yo o ni o wa je ki won je monu dile ohun won ah enikan ni se won e gbadura ni won o lo jagun segun ah won gba ladura sugba won kankan wa to je pe awon nkan mi wa to je pe koja o lagbara po ko lodumori o mo sa nu wa mo ni ah oro ile aye yi o mo ne bo ti je bidile ohun se di idile awon ti won o gbodo je osa to je pe obi ate lasan ni won gbodo mo je tan ba ti bimo nu idile kan nu baun awon dile mi wa to je pe alangba na gbodo se lo be bi won ba bimo tan ehe je mole na fun yin ni papapa e mo dile olu ayan galu en yo omo ayan to ba wa lati dile olu ayan to ba ayan toro ayan deji ayan wande ayan gbe mi de e ayan soji gbogbo e omo ayan omo dile onilu to je onilu lo to lo to bi dile onilu ba bimo ko le ba e mo pe ise ilu lilu ise agbeni eyin ise agbeni se ilu lilu se wa ri o ba ti bimo ohun sile aye ni kete to bi omi ti won ewe omo ohun won toro re ni ose ti won ewe won toro re ni koda kankan ti won ewe omo ohun won toro gbogbo e ni nti won ewe won toro re ni kini di nitori pe to ba dagba tan ko mo ba mo tiju si ohun tori pe won mo pe o le mo ro pe ah emi o le sise yi o ngba won ba so fun pe ah ni won tan bi si le ayan to je gbogbo mi re ga toro re ni ise wa re o en yo won toro gbogbo idile ayan won ba ti bi mo bayi won toro gbogbo e ni
1: ta la so were ke o de ipule
0: o ewo ni fun won lati je pe e boyo mi won na lo won o ni lo won toro ni
1: sile lo da bata mo lo
0: lare ewo dile na mo si nka lohun o
1: ekunle
0: awon dile oniko yi
1: e la be lodo ku
0: won o gbodo jerun okete idile oniko yi o gbodo jerun okete o tori awon tan won fi ye wa pe legba wa se baba la baba won di okete en layo jonu o baba la baba won do kete e mo kete ke se ku o eku wa okete wa en yo baba la baba won pe won do kete se wari omo oniko yi to ba ti mo kete so enu bayi igbagbo awon yo ba ni pe iran baba la baba re ni mo jeun awon dile mi wa so je pe won o gbodo je o olufa eyin ka fa ya fa yo wu won o gbodo fenu ba orisirisi ba won ni onidile kokan le wo ti e
1: ojo

0: Eja senu duro lori ewo idile nibe ona eja po lagbe ewo idile eja mele keji po ewo lele keji ewo lu e mo pe bi idile ti le ewo be ni lu kokan na le ewo ti e
1: ki wa nife o tolu oni lori sun wa gogo aya mala fi o
0: awon nkan to gbodo se ninu ilu ohun ateyi to gbodo daru ewo lasa ilu mi a pe ewo ni o omo ilu awon ogbodo tasi agere lo road keji lati lo moko wale abi maya wale o le ma de pe nkan kan laburu kan wa nle o sugbon boya pe ijara npe kan sele laarin o sese boya won ja sa laale enyo won le ma ja si alaale laarin awon mejeji ala alaale to pa won po pe ibi ni le yin de o ibe ni le ti wa ti bere o le ni e ti so ala yin siwaju e ala yin o de be o fe fowo lagbawa loju boya lodogun to di wahala ti won gbe na ogun na fira won lape enyo awon adile mi amo ami awon ilu mi enyo awon ilu mi ba won amo ti tori e won amo di ota aye won ohun ti won lo di gbogun awon oni bara won se mo won si mo ki awon omo wo birin lo atokunrin lo pe o gbodo lo nu ilu lati lo ma ya wale o ti dewo fun oloni ijo tomo mi ba tasi agere won le awon obi mi won le fi bi esi mo pe koda ko bi amo koda ko bi mo gbe omo re se pe o koda o nti o da ni awon bi mi won fi tara awon kan ko mo ohun lomo awon bi mi le wo pe o da a wo bet no to lodumare ni so mo o sugbon mo so paye wa olohun mo je kari aye o lodumare o ni jaraye o a ni silete a ni sisi a si ni fenu ko o koda a ni fese ko papa eyo elomi bayi boya ngba won ni o mo fe to lo fe won o so ati fe a wo beti beti gbara yin kale enyo o la ile la po ti joko dedi ile na won wa ngba gbe yawo ohun ba tuto to ko mo ohun pada le ninu won o to yo eyin ngba won ti ni o mo fe won ti pe ewo awon ni won na o ku ku gba be ni o si ni ta si agere debe ko lodu mo ri mo so wa
1: gba mo ya pata wo lo go je mo o ke si lo wa lo wa o aya mala bi ojo pa sekere mo de omo ati ba ni
0: ilu mi omo obirin o gbodo de ade enyo pe ewo orisa omo obirin o gbodo de ade nkan buku ibo lo ti gbo to obirin aten to lasan lasan de ade awon ilu mi ba obirin de ade wo
1: bi ta ti ko lowo gbogbo wo ibi ta ti ko baba ko ka je re so olomo lade ye mi o atan dala la mi o
0: awon ilu mi o ti e ma so fun yin pe ninu ilu awon o eyin ilu mi le pe ilu awon te nwo yi awon baba nla baba won gba won fe nigba won tele ido ngba won jagun tan segun tan tele ido e boya erin erin lakatabu olo lo ran won lowo to fun won ni nkan musagbara to fi di pe won tele do o si ti wa dewo fa won nilu awon lati pa erin gbogbo ode ti ba nlo nu gbo lo so de o gbodo pe erin mo o ewo ti won nu eni ba si deja to ba ni lo fi pe to ba ti deja to ba se nta won oni o mo se oko oko nton tori ngba won ti so fun o je ki won na ti mo pe mo se bayi binu won na mo se kini o mo ba won se be yan ba de lu awon mo ti mo be yan ba de lu awon ti won pe won e gbo nkan kan won na o se be ni abi bo ni won na o se be ni o ngba won ba lo de lu kan bi pe ko ilu to wa yi o o gbodo lanu soro o si gbodo rerin o o ba re lomi ko fi nti o ye ko fi ori ko mura jati jati o gbodo re ri o ngbo wa de be ngbo ri lo ri to fara agbalagba lo fara ledo ni nda to lo ba bere si rerin ha ha ha ha won si ti ki yo lo ipe bo ba de be o gbodo fe yin o gbodo re ri o iwo se fi riri salai ri bo ba ri wo die ko gboju mo tun teju mo ju iwo ba ile o pe kini won le wo ni kini iya iya agbalagba won wo ra pe ajeji ni wo o da o da un gboluwa re ba dele lo ba mo ran Olodun mari o ma ja ranan kuran ngba won ti ki on lo pe o mo se mo se
1: omo
0: ba ti pe ewo ni ewo na ni mo deja
1: fo marun omo opo eku tin po mo ti baba ndugbaru ti so mo ti yo gbodo ajise ri bi oyola orin o oyo je se bi baba
0: lara awon ewo ta le ka mo ewo ilu o na ni pe oba ori ade eh eje ewo ilu ewo le yoruba lapapo na si tun ni awon obo ori ade won o gbodo sinu ade wo afi to ba ba ile sinu ade wo to ba mu ade to si sinu ewo bayi obo ohun si tan ti o wa janu eh obo o gbodo sade wo idina won to wa je pe ton ba ti fe di ade fun oba nigba to baba ti jade ni pe bi ti won si fi ti won ti sa won wure sa won etutu to ye kan si lati fo ba sinu lati je ko ba goroye te awon baba nla baba re akoko ti won ba de lade ogo ti won de lade pe ah ori ade o lati isin lo o gbodo dobale fe ni kankan mo koda bi baba re ba wa oni o dobale fo toro o ti digba kejo orisa enyo lakoko awon ti won ba ti fe di oba lade won e gbe si won e duro waju oba gbe loba lori ewo ateyin ni won ti di ade fo ba tori oba o gbodo ri inu ade wo ewo ni nilu mi na bo ti e je pe awon ilu mi ti fo awon sugbon eja mu bayi eh la ni popo nu awon ilu ewo ni ki papa julo le yoruba ta wa yi enyo eje mu lodo wa han eh nile yoruba ta wa yi ewo ni ki ako ati ako mo bara won lopo ewo ni ki ako atako kan mura won lowo kan ni awon mejeja won ti do lolufe awon fe se igbeyawo ah iru nkan ba ah awon yoruba ka ku nkan buku awon yoruba pe eh nibo Olodumare mo sanu wa iru kile leyi ah bo ba se ka mu olo sadua ka tete wa ba ti se o enyo yoruba ka kun nkan ti o je iwa eto ni yoruba ka kun be abo sabo obe so bi won yoruba gbagbo pe ewo ni ko be so bi o se gbeyawo abi kan pa won fe mo si loko laya obe so bi e ti yoruba gbagbo nu re po tona gege Olodumare ti fi lole oni okun e si obirin to ti balaga enyo mo ba mura won wa pa won fe se igbeyawo han sugbon akon sako iyun okun sokun abobin sobin ah ewo nile yoruba o won o gbodo pa won fe mo dore awon fe mo lopo awon fe mo di loko loya ba won fe mo bara won sere fe ewo nile yoruba
1: o ibadan me esi ogo nile oluyo ale omo ajorosu omo
0: se nka o ti de ewo risi meji ti mo ti mu o ati mu ewo dile be na lati ti menuba ewo ilu enyo oye je nko nbe ja bo sinu ewo esin to ni kaluku wansin iba so ni sese ni woni iba se ole elesin igbagbo omo leyin kristi ni woni iba se elesin musulumi omo leyin anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam enyo esin yo wu ti won ba nsin esin kokan na ni awon nkan te eyan gbodo senu esin ohun Eje nbe latori esin musulumi yun esin islam awon mo leyin awon mo leyin anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lori esin musulumi ohun iwo obirin to ba nse nkan osu eyan ela ko ehan obirin bi ba nse nkan osu koni le kirun ko le kirun are ewo kan ni o di gbo ba se tan koda ni gbo ba se tan gan o tun ni we kan tan mo nwe to fi we ara re mo be obin to ba esese ba lopo tan o tun niwe iwe janaba obin to ba esese iba lopo tan yo we iwe janaba ko to di pe yo lo kirun eyin ko le ba wera re po nu ese ohun ko le wera re mo pe o ba se nko osu lowo o le kirun ewo ninu esin musulumi ara re na nu awon musulumi e jeran elede eyin ewo won kan na tun na yu musulumi e jeran elede eyin to ba gbo tan ba ni o da pe na mo ki mu kan ah eyan oni bo ti je o pelede na mo ki mu kan oni bo ti je o musulumi e jeran elede ewo won ni tori won ni mo pe keke bi imo ti won fi fun won keke bi iko ni ti won se fun won ipe eran elede je eran to ni egbin to ni idoti be musulumi e ba jagbele enyo musulumi ki ba jagbele o tori pe en musulumi gbagbo pe aja ni egbon la awon egbon ohun a si mo fa doti koda musulumi o gbodo fara kan aja en bele ta se pe ara aja o yi aso ti e lo kirun eyo ara awon ewo won na ni
1: dokin ba ni sare ironi
0: le ewe sinu lesin muslimi awon omo leyan nabi ewe sin muslimi mo kokko fun yin
1: sojo gun jagoro ni jagogo
0: be na lesin kristeni awon omo leyin jesu awon na ni ti won o e mo pa awon akoko kan wa to je pe kristeni omo leyin jesu o gboro jeran eleje e won na la koko kan to je pe won o gboro jeran eleje
1: awon lo ma gbo sohun soso mo ta omo gbo yaya omo ya ibade lojo ilu aja ilu ifikule logun mo la lodo
0: won na si lawon nkan kan to pe ah owo to je gege bi awokose tori ngba won ba ni kristeni awokose jesu kristi ni o eyo lawon nkan kan ti won fun olofin aslana pe o ko gbodo paro o ko gbodo sagbere o ko gbodo se bayi eyo awon na lawon ti won na
1: ka lojo gun wa
0: be lawon onise se won ni ti won loko kan ojo kan iba se lesin sango elesin obatala ni o awon elesin orisa nla ni o olosun onikaluku na ni ti won awon elesin orisa nla won o gbodo mu emu tabi jeran eleje o ba jolosun ni awpa lo ba je elesin olosun ni papa julo awon omo mi won o gbodo je eja bori eja aro oni eyin mo si eja aro na leja bori won o gbodo je kola ni gbagbo pe eja bori yi eja aro ibi omo mi abo losun ba ti je papa julo omo mi omo iya re ni njeun
1: o ma la joko baba elomi gbogbo omo eko eko akete logbo eko aro mi sale gbelegbe ko aro seze
0: bam bam le awon esin kokan ninu esin bile na awon esin bile awon egun kan wo to je pe obi o gbodo gbe eku re ewo ni be si re ebirin obirin o gbodo wo gboro lo obirin o gbodo wonu gboro lo ewo obirin o gbodo foju ri oro nile ibadan ta wa yi ewo ni ko obirin foju ri ololu nile ibadan ewo ni nitori e ni pe nitori e na fi mo npe bolo olu ba ti fe jade nile ibadan won ti koko polongo ka kiri pe ololu o jade njoba yi o eyin obirin e mo be ti rin o e mo be ti se koda bo ba ti di po njade gan tawon obirin ba wa nta awon ninu re o ti mo fi lu soro gbengbengbengben to ti mo mo tawon yin o ti mo paro pe ololu ti de bi bayi o ololu ti de bi bayi o kawon obirin o se le se kini o ki won tete mo bi won ti pale ara won mo ku oni bi ti oju ololu o ti to won ewo si ni ke yen mo yoju wo tori ah be yen ba yoju wa mo fun a mo gegun eh yo to ba ti fun eh ha awon kankan wa to je pe an ba ti ni o mo se mo kule se mo gbiyanju ati pe n ba se kini o sele mo gbiyanju ati se be tori awon kan mi wa to je pe o le wo pe mo ma n gbadura mo ba pe eyan fo lo nso to wa lo n fokun ogede gope o lagba po o eh dakun o ba ti pe mo deja o mo deje ewo ni ma pe o mo wo lolu ki lo fe wo na nbe eh ngba ti e se pe mo ya wo lo fe ba won gbe abi wo lo ma to re e ti se ton gba won ti ni obirin o gbodo wo an ba ni oro ti jade o obirin o gbodo siju woro ki lo wa ka leki manu le re mu nkan to mo je mo fi panu lori ibusun re mo si je pere lo fe mo wa bi royin lo fe mo gbo ah eh be mi ba mo wa ni reti mo nbe ah kolon o mo sa nu wa ka wa na o si se kini o kasa nu ara wa
1: nzese momo ja mo ni ta lo le lo mi le ko ebi mo pe ta lo ni abata butu gbogbo mi ko mi ebi
0: ewo mo toto na nbe eyin awon ewo imototo to je pe nitori imototo na fi sagbe kale awon ewo ohun amon na nbe won a pe a ko gbodo foso ni asale owo ale eyin o gbodo foso ah e mo pe eyin pe ti gbori nbe ni mo ti gbori eyin o awon tan pe ki mo foso lale won ba ti ah kilo si eyin ri foso lale o mo mo foso lale mo o ni ri tan fi so be ngbo ba foso lale bo lo ti ri boya so won ma bi o mo komo je po wa lo foso ohun yo wa di wo nsa enyo idire ta fi pa gbodo foso lale ewo imototo ni lati le je ke yan mo nipa imoto e mo gbagbe pe mo so fun yin pe ewo lati fi kora eyan ni janu ewo fun itoni sona ewo lati de na mo ijamba ati ibawi ikoni logbon be lo enyo lara re na lati nsalaye awon ewo yi ende ora
1: ko
0: pe ta ewo ni o eyin joko nu odo papa julo awon omode e mo pa gbalagbo le kufire pe ah je njo ko nu odo jare awon omode ni mo nsaba se be bo omode ba ti be e ti se bo me dide nini eyan joko nu odo ewo ni o o gboro joko sinu odo eyan ba joko nu odo bayi bayi a mo sele idi ton fi so be o ni pe beyan ba ti joko sinu odo tori idoti e mo pe odo won ma fo do gunyan won ma fi gun elubo eyin orisirisi nkan na ma fo do se ma ti wan ki omo lope ewo ni o eyin gbodo so joko nu odo ki nkan buku mo ba sele o tori idoti ko mo ba wa nu odo ohun ti won fi gunyan e mo ke bi idoti ba ti wa nu odo ba ti joko ba won to gbodo to ba mo ko mo je pe won kan tu su sinu odo won bere si ni gunyan eyin o to le na fi mo so ba ewo imo to to na wa yato si awon ewo to je pe beyan ba se laburu wa ewo imototo lati fi ka omo ikere pe imototo lo da pe ke yan ko mo ikere mo ba se nti o ye nitori idoti eyo awon ewo imototo ewo itoni sona ewo gbe alaafia lori sirisi ba nla awon ewo to wa a ko gbadọ joko senu ona abawole jeun mo joko enu ona jeun ewo imototo na ni won ni bo ba joko senu ona jeun o ni yo o ni yo o jeun to ko yo ni o ini ka deja o e mo deja eyin o be eyan wa joko senu ona jeun eyin o ni yo tori idoti ni en ke eyan le ni moto to ibo ba joko senu ona enu ona to njoko elomi le fe koja ko mo di pe ngbo ba osun to ra palapala idoti ese enu ko mo mo gban no nje re abi idoti oke tin fe babi o mo pe lenu ona lo joko si kidoti o mo gbo sinu nje to nje ona fi mo pe eyin o gbodo joko senu ona jeun lare ewo mo toto oniyin o na wa
1: ijesa modu wa panoda
0: be la ni ewo itoni sona ewo to fi ntoyan sona pe bayi ni o se se o eleyi o da mo se bayi o lara re tan ba ni iwo omode yi ewo ni o omode ko mo gbodo fi gifa lale le e mo be eyan awon ere ta mo nse ngba na ta mo nse lakanlaka ta wa afala ta mo fese kan fo eyo an ba ni kai mo se ba mo ewo ni omode o gbodo fi igifala sile le bo omode ba fi gifala o se se ki ya re ku o mo fi gifala mo won fi deru ba omo ohun kini di idi ni pe o se se ki bo omode un ba fi gifa ila le le ti ba gbe kun si ko mo je pe igi osun ni ikun eyo abi ki gbe ohun mo lo ba ni oju o na fi mo pe ewo ni o omode o gbodo fi igifa ila sile ele ewo itoni sona en ke eyan mo ba se ra yan ni jamba oniyun
1: eleni ateko mele
0: ba ni ako gbodo fi igbale na omo okunrin o be eyan ba fi igbale na omo okunrin kini omo okunrin un yo wole o en kini re o di yo sa lo kini kan oni di ko mo je pe bi te eyan ba tin fi ibinu fa o mo ngbale papa julo omo okunrin ifa te eyan o ti e woju ti o woro ti so fi ibinu fa ngbale ki gbale ohun mo lo sin omo okunrin ohun loju ara loju nkan omo okunrin re ko mo lo di wahala na se mo pe ewo ni a ko gbodo fi igbale na omo okunrin ewo itoni sona na ni pe ewo ni omo iya kan na ko gbodo ba obirin kan lopo pe omo iya kan na egbon ataburo awa je pe omo obirin kan la won mejeje n ba lopo ewo ni ewo itoni na ni lati dekun iwa ti o ye lati dekun iwa ito lati dekun iwa ti o se gbo leti iwa eri o lo se je ewo
1: won ni si pepe ije sori di sanu
0: pe ewo ni o a ki na oloyun o be yan ba ti na oloyun bayi omo re o ni apa lara to ba ti bi o itori nkan ton fi so ewo won ton fi sagbe kale re o ni ka lati dekun iwa eto tori be yan ba fi ibinu na oloyun o se se ki owo lo ba nikun eyo nitori e na fi mo pe jaka to fi ya na fi ile foro ba wi eyo ewo ni awon mi ati e mo pe ese na tin nu loyun eyin ese na tin nu loyun ko ki gbogbo e ki bo ba tin na ko mo ba ba nikun tori oyun to ni tori e ni
1: gbogbo mo nje sa o
0: mo pe alaboyin o gboro towo bo sokoto oko re bo ba towo bo sokoto ro mo oko re omo re o mo fe wo eyin gbogbo e ba nba ko mo kalaboyin o mo ba loju kokoro ko mo di pe ngbo ba ti oyun ni gini kan yo mo ti awo bo inu apo oko pe elo ni se nji doku ni apo baba yi ní báhùn báhùn báhùn lóríṣiríṣi ẹ̀wọ̀ ìtọ́ni náà ló tún wà díẹ̀ díẹ̀ lárọra mú o ṣe mọ̀ pé torí ojú ọjọ́ yìí ká lè mú ní pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ báhùn tá a fi ṣàlàyé ẹ̀ tí ó fi yé wa yékéyéké láwọn ẹ̀wọ̀ àwọn ẹ̀wọ̀ ilẹ̀ yorùbá bó ti wà nípele nípele nísọ̀rí ìsọ̀rí ìdí nǹkan fi ń ṣe irú ẹ̀wọ̀ bẹ́ẹ̀ nǹkan fi pò gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan fi ṣàgbékalẹ̀ ẹ̀wọ̀ ọ̀hún pé wọ́n bá ti ní o mọ̀ṣẹ́ báyìí mọ̀ṣẹ́ báyìí o àwọn ẹ̀wọ̀ kan wà ẹ̀wọ̀ bíi ìwé ẹ̀wọ̀ tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé obìnrin ò gbọ́dọ̀ wọ gbòòrò obìnrin ò gbọ́dọ̀ wọ o ìwọ tó bá wọ pé wọ́n kàn sọ bẹ́ẹ̀ ni ká mọ̀ bá wọ̀ mọ̀ dẹ́já o tó bá pé obìnrin tí bá ń se nǹkan oṣù lọ́wọ́ kò gbọ́dọ̀ wọlé awo kó mọ̀ bá ba iṣẹ́ awo jẹ́ ẹni tó sọ bẹ́ẹ̀ ó mọ̀dí tó fi sọ bẹ́ẹ̀ ó nídìí torí bí ò bá nídìí ni obìnrin jẹ́ kúmọ́lú bọ́bìnrin bá sì ti jẹ́ kúmọ́lú a jẹ́ pé kó ti mọ́lú ilé wọn lọ́nà ó nídìí o iṣẹ́ ìdédé ṣẹ́ ó nídìí gbogbo nǹkan ló nídìí tó fi wà lẹ́yìn bá ní obìnrin ò gbọ́dọ̀ fojú rírò ìwọ wá rò pé kíni ọ̀rọ̀ kíni àìmọyemọye àìmọye egun tá a ti rí sọ̀rọ̀ ni ó wàá jọ wá ló bá ṣàyà gbangba ìjọ tọpọ́rọ̀ ti jáde tí ń dún yanmọyanmọ tí ń kàn yanmọyanmọ ni wọ́n bá ló bá má sọ ọ̀sẹ̀ mórí bí ìgbà àpọ́jọ́ ọmọ ọkùnrin ní ọwọ́ ọsọkùnrin ló bá bọ́ọ̀dẹ pé yẹ ṣe bí ọkùnrin kò ní dánimọ̀ bó o bá ti jáde báyìí wọ́n ti mọ pé ọgbọ́rùn nígbà wọn bá ti pé ọgbọ́rùn ọlọ́run mọ́jẹ́ èèyàn fọwọ́ ara èèyàn ṣera èèyàn fọwọ́ ara ẹ̀ ṣera ọnu o. ewo ìgbé àlàáfíà a kò gbọ́dọ̀ rú igi gbaná agbo ilé kọjá èèyàn tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ ó ṣeé ṣe kí èèyàn kan kúnú ilé rẹ̀ àbínú ilé náà ẹ̀yìn ò láti fi dẹ́kun ìjàm̀bá ni torí pé lọ́pọ̀ ọgbà àwọn ọmọ kéékèèké a máa ṣeré káàkiri tí wọ́n a máa súré káàkiri inú agbo ilé bóyá àkókò tí wọ́n wá ń gbégi ọ̀hún bọ̀ làkókò táwọn ọmọ ọ̀hún ṣeré pa bọ̀ kó mọ̀ ni pé igi ọ̀hún yóò wọ lu ọmọ kan lórí ngbà wọn bá kọlu àbí kó mọ̀ lọ sun ọmọ kan là ẹ̀yìn ò nítorí ẹ má rugi gbanú agbo ilé o ìwọ ni o. aláboyún ò gbọ́dọ̀ dákun délẹ̀ sùn èwọ̀ ni kí ọmọ inú rẹ̀ má ba kú tàbí kọ́mọ rẹ̀ ó má ba yarọ ìdí náà fi máa ń sọ bẹ́ẹ̀ rẹ̀ torí ngbà ó bá dákun délẹ̀ sùn kó mọ̀ jẹ́ pé láti bẹ̀ lọ oyún inú rẹ̀ kó mọ̀ lọ bàjẹ́ kó mọ̀ jẹ́ pé kiní ọ̀hún ó wálẹ̀ ó ní ṣe mọ́ pé aláboyún bá ti ń fẹ̀ rẹ̀ bó bá ti ń dákun délẹ̀ wọ́n fi ló dákun délẹ̀ sùn ọyá ẹ̀gbẹ́ ni ó fi sùn yígbẹ́ báyìí kọ́mọ inú rẹ̀ kóyún inú rẹ̀ ó mọ̀ bá a bàjẹ́ kọ́mọ mọ̀ bá a wálẹ̀ ẹ̀yìn ò gbọ́dọ̀ jí epo bẹ́ẹ̀yẹn bá jí epo àfin ni ó bí oríṣiríṣi bá ń torí torí àwọn ìwà kan wà tó jẹ́ pé kò yẹ kéèyàn máa wù ẹ̀wọ̀ ni èèyàn gbọ́dọ̀ jẹ́ onísàngó lólè ẹ̀yìn ẹ̀wọ̀ ni ò gbọ́dọ̀ lọ jí su oníṣùwà nú oko níbi tí wọ́n bá ti pa àlèlé lórí tá àlè ti wà ń bẹ̀ èyí ti ṣètò òde bẹ̀ bẹ́ẹ̀ èèyàn bá débẹ̀ èèyàn lè rúdà èkó èèyàn lè rúdà èkó tí ó ṣàmọ́ lọ tí ò ní mọ̀nà mọ́ èèyàn lè lu nǹkan mìíràn yẹ pé ikùn òwú gbẹndu ni ó ti jalè nu nígbà tó bá jẹ́ pé wọ́n ní ọmọdébìnkan ní nǹkan tó débìnkan mo ti pa àlè sí kiní ìyó tó

di soro ewo ni be yen ba ku se ti odo ati soro n pa re be yen ba ku se ti odo won o gbodo sin sare ilu e ti odo ne won sin ru oni ton si o eni ba ku sodo odo won sin si eni jaba jabo lori igi eyo ibi e ti igi na ni won sin si won o gbodo gbe wolu adete won o gbodo sin sare ilu igborere igbe leyin ilu leyin odi ilu ina si adete si bam bam bam lori sirisi lati gbe yewo lori et eni ti sango ba pa eyan laso gbodo fowo kan ewo ni awon sango na won wa pe ti won pe e ba wa se tutu e ba wa se to ye se ko to di pe won lo se eto to ye kan se lori sirisi bam bam nla won ewo to wa nle yoruba alaboyun o gbodo rin laso gaga to run patari to ba so be fun iwa alaboyun to ndeja ah o je rora awon agbalagbe sadede soro o ni di na fi so be tori pe losan gangan to run patari eh ti gbogbo gbona lalala yoruba gbagbo pe awon emi abame awon emi kan o je pe akoko ohun la won mo sere jade lo se ti odo lo sere ni o mo rin jade losan gan ni o eyo ngba won ba si titaju kan ba tan ri alaboyun won ba le omo nu re kuro la won ba lo finu re se bugbe ngbo ba bi ile aye bayi won ba ma da la mi ko elodumare iwo omo bayi wo lo wa fun mi ngba won wi fun pe morin losan gan o to ran katari o ko ran ti o eyo koda laaji alagboyin o gbodo morin laaji eyo ni wo to mo po loyun nu ki awon emi buku ko ma ba le omo nu re kuro ko ma finu re se ibujoko.

ẹ jẹ mọ fi yi se lo lasale toni o gbogbo eyin te wa nibe nitori ti wa gbogbo yin patapata pata mo mo ri gogo yin mo ri o ah e seun pupo o te wa nbe nitori ti wa loju opo facebook boju opo ohun ti nse ti mo e gbogbo yin patapata mo ri nbe un ateyin to ye pe ori ikanni mi le ti darapo mo wa loju opo odo mi ha hin e to ye ko gbogbo yin be ti darapo mo mi te nju wo te nki mi gbogbo yin mo ri o e seun pupo ife te ni si wa ah e wo be ti nife wa olodumare na o mo se kini o ni o mo fi ife ni o mo fi ko yin mo ra bayi ni o mo pe yin pada ni o si mo fi ola ati ife ohun wo yin mo ra pe omo mi ni o ko si bi ti nti o si enyo be ti nife wa olodumare na o mo nife yin o e se on te wa nbe nitori ti wa e ri atayo bayi ta fi npade ara wa ati idunnu na lati fi mo rira wa lati mo pade ara wa layo atalafia lase ledumare Eh, awa la mo wa, eyin na la si mo ba, ninu ilera ati ago, ago ara to peye, ti ilera ti peye, enyo, ninu e lati mo gbo iru ara wa la laafia, la se ledumare, iri atayo na la si fi mo pade, oye, Olorun Adegoke loko temi je kan ni kanga gbomagbe, Wells Radio 89.3 FM, nibe le tin lanfani ati mo gbo mi kete kete bayi.

eyo ti wa lasa in leto te sese gbo to yi e mo gbe po nbe o e mo gbo wa so mo gbo ba tutu ma ti o ba e da go marun gbere nda ji ola bayi awon akoto eto wa lori sirisi o tutu mo gbina ya lo ni konbo kini ka e mo gbo wa so lo ni dere munu eyo ni o ba ni koko kan nu ade fi gba kan bo kan nu fun yin awon royin oju lowo royin ori sirisi gbo ba ti da go mejo abo lola agbeyewo royin agbo magbe o mo gbina ya awon ori sirisi eto ago marun na la tun ti bere se e mo gbo wa so eji zo mo fa koko iso fun yin pe Eh, gbogbo eyin te ba nife si pe e fe di soro soro lori afefe bayi iwo na fe do gbo ntari gi soro soro to ni we ri lowo o je mo bo wa gba form wa legberun marun pere form egberun marun pere lowo ti ogun pa ko wa gba form ki iwo na di ogbo ntari gi soro soro akose mo se gbogbo yin o wu to je o mo ba ti nse ba ti sakojopo royin ba ti nsise iwadi ba ti ngbohun safefe egberun mewa lowo ti o gajara lo ni kan ga gbo magbe Wells Media Academy nibe lati nko ni nise be yan tin di ogbo ntari gi soro soro lowo ti ogun pa 5000 ni form o o je lete ma bo ko to di pe akoko perete aye perete lo se kule ori ofere anfani lare ko tete wa gba form ti e o wa fe gba form o wo pe oyo lo bo bo ti fe bere o ya whatsapp wa re je sare pe fo ko to di pe mo lo le 0915499893 WhatsApp wa nu fate jise sowo oyo olohun ani fe si a fe gba form 5000 iri atayo bayi la fi mo pade emi ntin yin toto o daaro orun ayo laosun o tun do se tin bo okay.